tsire na abin da suke shukawa. Abu na biyar wanda shine mahallu shahid namu a wannan hadisi, sai manzon Allah yace ko kuma ƙari kan wancan, wa khuzu bis sinin, kuma za a kama su da shekarun fari, shekarun wahala, shekarun talauci, shekarun tsanani, dalili me tauye ma'auni. Sai na biyar manzo Allah ya ce wa ma mana uzzakata illa hubisa anhumul qatr, idan mutane suka hana zakka, ku masu dukiya, Ubangiji ta'ala ya ba ku wadata na kudi, ya ba ku wadata na dabbobi, ya ba ku wadata na amfanin gona, da zaran mutane sun hana zakka, Allah kuma zai kame ruwan sama barin su. Daminan ba za ta yi kyau ba, ba za ta yi albarka ba, ruwan ba zai samu yadda ake so ba, ko kuma in ya samu ma ya zo da yawan da ya fi ƙarfin bukata, sai ya zamanto azaba ko musiba ga mutane. Yan wana masu albarka, idan kun kalli hadisin nan da kyau, bari an sake maimaita mana shi da Hausa a cikin minti daya, ka auna hadisin da al'umar mu, za ka gane cewa ko zai bayyana gare ka karara waɗannan abubuwan da muke aikatawa da manzo Allah ya faɗa su ne cututtukan mu, su ne matsalolin mu, a dai hannun kuma an gaya mana maganin su. Na dai dai in mutane suka warware alƙawari wanda ke tsakanin su da Allah, ko tsakanin su da bayin Allah, Allah zai kore makiyin su akan su. Nayi bayanin cewa makiyin nan bai tsaya kawai kan dan adam ba, talauci ma maƙiyi ne, rashin zaman lafiya maƙiyi ne, a sai talaucin nan da matsalolin tsaro duka suna da alaka da saba alƙawari da muke yi. Na biyu, idan mutane suka yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba, talauci kuwa zai yadu a tsakanin su. Na uku, idan alfasha ta bayyana a tsakanin mutane, waɗannan mutanen mutuwa za ta yadu a tsakanin su. Na hudu, idan mutane suka tauye ma'auni, za a hana musu shuke-shuke, kuma za a kama su da shekaru na fari, da shekaru na wahala. Na biyar, idan mutane suka hana zakka, Allah kuma zai hana ruwan sama. Yan wana masu albarka, mu gyara, Allah sai ya gyara mana. Mu koma ga Allah, mu tuba gare shi, mu yi abin da ya wajaba, mu yi abin da ya kamata, mu nisanci abin da ya hana, sai mu samu rahama daga Allah, mu samu fadala daga Allah, rayuwa sai ta yi kyau, mu koma ta yi kyau. A madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam Rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Gidan Rediyon Bauchi ke gabatar da shirin Hajji Mubarak. Ayarin Alhazan jiha jirgin farko ya sauka lafiya a birnin Madina. An baiwa Alhazai shawarar ayyukan da ya kamata su maida hankali a kansu. Hukumomin Saudiya sun dauki matakan tabbatar da sahihancin mahajjata daga bangarorin duniya daban-daban.
1: وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
0: Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa cikin shirin Hajji Mubarak shiri na biyu kamar yadda muka hada a Juma'a 20 ga Zulqa'ada

0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, an yaba wa gwamnatin jiha sakamakon zamanantar da gidan talabijin mallakar jiha da ta yi, wanda a yanzu haka zai iya jerawa kafada da gidajen talabijin na duniya.
1: Wanda suke kallo ma a cikin garin Bauchi suke da Star Times suna iya ganin mu a channel 113. Kuma shirye-shiryenmu yanzu ba kamar irin yadda da muke yi daga karfe 4 zuwa karfe 11 ba. Yanzu mun dawo muna shirye-shirye ne awa 24. Ko kai bacci ka tashi muna nan a gurin.
0: Sara itatuwa na matukar illa ga muhalli. Kan hakan, an nemi masu ruwa tsaki da su kula da shan itatuwan domin ingantar muhallin da kiyaye kwararowar hamada.
2: Babu abin da yake son haɗin gwiwa na mutane da gwamnati kamar dasa itatuwa, kamar yakan wannan iska din.

0: madalla gwamnatin Najeriya dai bakafikai uku gareta da suka haɗa sashen zartarwa shari'a da kuma doka inda kuma tuntuntuni ake kokarin kirkirar fifike na hudu wato bangaren sadarwa ko kuma yada labarai duk da cewa wannan bai tabbata ba tukun amma dai gwamnatoci da hukumomin da suka san abin da suke yi to fa ba sa wasa da wannan sashen domin kuwa hanya ɗaya tilo kenan dake sadar da talakawa da shugabannin su jihar Bauchi ita ma ba a baya take ba wajen kula da wannan fannin domin kuwa baya ga babbar tashar ta radio tana da kuma guda 11 da suke watsa a yankunan karkara ta inda duk wani motsi da gwamnati ke yi to kuwa a kunnan al'ummar ta ne gidan talabijin mallakar jiha yanzu haka ya samu wani ci gaba da ake hankoro tun gwamnatocin baya inda aka hada shi da takwarorinsa a fadin duniya kan tawaran dan adam lamarin da ya ba dama a yanzu haka ake kallon tashar a kasashe 47 a duniya kuma yake watsa shirye-shiryensa awa 24 cikin zantawa ta da wakilan wannan shirin mai rikon shugabancin gidan talabijin din Phoebe Kapi ta bayyana cewa tuntuntuni suke nan a yi musu hakan amma ba su samu ba sai a wannan gwamnatin ta sanata Bala Abdulkadir Muhammad wanda ya dauko aikin gyaran ginin tun daga tushe
1: lokacin da shi mai girma gwamna ya zo ko da dai ba a kan wannan kujerar nake lokacin ba amma abin da ya fara yi shine ya sa an dubi gidan gaba daya akwai gine-gine da aka yi amma lokacin sun fara samun matsaloli sai ya sa aka gyara gidan aka gyara dakin wasa labaranmu aka gyara offices dinmu duka aka yi total renovation aka gyara aka yi painting inda yake da matsala duk aka yi sai muka sami ma'aikata wanda duk wanda ya shigo sha'awar wurin yake saboda an yi wannan gyaran bayan haka kuma ɗaya daga cikin abin da ya shine akwai kwangilan da ya bayar domin signals ta tashin ba ta tafiya da nisa ya ba da kwangilan kuma yadda nake maka magana yanzu nan muna sauraro shi dan kwangilan an ce mana ya kusa zuwa domin ya ci gaba da wannan aiki to amma kuma bai jira zuwan dan kwangilan domin ya karasa aikin ba sai kuma aka yi maza-maza aka dora tashar akan satellite na MS17 satellite din nan kasashe kusan 47 ne yanzu suke ganin BATV kuma an fara aikin da sati biyu da suka shige amma ranan da aka hada gidan talabijin din da wannan satellite din ranan Alhamis ne ran 30 ga watan Afrilu shine aka hada mu to yau kwance kusan satin mu dai kenan da muka hawo wannan satellite din kuma yadda na gaya maka wanda suke kallo ma a cikin garin Bauchi suke da Star Times suna iya ganin mu a channel 113 kuma shirye-shiryen mu yanzu ba kamar irin yadda da muke yi daga karfe 4 zuwa karfe 11 ba yanzu mun dawo muna shirye-shirye ne awa 24 ko kai bacci ka tashi muna nan a gurin da safe muna nan a gurin so a gaskiya muna amfani da wannan dama mu ce ma gwamnatin jihar Bauchi da kuma shi governor din da kuma shi commissioner na wasu labarai saboda yayi bakin kokarin sa sosai gaskiya shi ma wajen ganin cewa mun koma wannan satellite din magana an fara kamar da wasa duk zancen nan bai wuce a cikin sati biyu cikin ikon Allah sai ga mun nan kuma muna nan akan satellite din kuma har yanzu muna wasa shirye-shiryen mu yadda ya kamata ko da dai tunda wani abu ne sabon mutane za su ga cewa akwai dan kurakurai kadan saboda ma'aikatan suna koyo wani abu ne sabo yauwa yanzu aka fara amma na san ba da dadewa ba komai zai yi miki zan yi kira ma'aikatan gidan talabijin din su jajirce amma barin ga ya maka wani abin da ya faru turanin da aka ce an fara wannan aikin dora BATV akan satellite gaba ɗaya ma'aikatan gidan nan kowa ya nuna sha'awar sa akan abin zaka ga a inda ake aiki in ka zo zaka ga ma'aikatan sun taru gaba ɗaya saboda wannan abu ne da tun mun dade muna ta nima cewa a taimaka mana mu samu mu dinga wasa shirye-shiryen mu da kyau to ina ga kaman da abin ya zo kawai sai kowa ya rungume shi kowa in ka ga interest kawai to ina ga ya maka tun daga ranan da aka gama aikin nan kowa kawai yana kokari ya ga menene zai iya yi domin ya inganta wannan abu
0: mai rikon gidan talabijin mallakar jiha Phoebe Kapi ita ma babbar tashar rediyon ta jiha wato BRC1 shekaru da dama ta tsaya sai dai kuma ana nan ana watsa shirye-shirye kan karamar tashar ta wato BRC2 kuma yanzu haka ana kan gyaran babbar tashar kamar yadda aka ji watanni da suka gabata to wani mataki aikin yake a yanzu da yardar Allah a shirye-shiryen masu zuwa za a ji wannan batu daga waɗanda abin ya shafa wannan kenan Itatuwa dai na bada gudunmawa wajen ingantar muhalli, kamar da kare kwararowar hamada, rage zaizayar ƙasa, kare iska mai ƙarfi, sanye muhalli, samar da lafiyar iska, samar da abinci mai ƙara lafiya da dai sauran amfanin da lokaci ba zai bari ambata ba. Sai da wasu daga cikin al'umma ba su damu da dasa itatuwan ba, maimakon haka ma sarewa suke yi kuma ba tare da mai gurbin su ba. Wannan hali ba ƙaramin illa yake wa muhalli ba. Ahmed Sadiq Ladan Abdullahi shine sarkin itatuwan Bauchi, wanda ya shaida wakilanmu cewa illar dumaman yanayi tana farawa ne daga sare itatuwa ba tare da an dasa madadin su ba.
2: Akwai matakin farko na dumaman yanayi, matakin farko na kawo barazana na waɗannan iska mai cutarwa wanda al'umman jihar Bauchi suke ganshi a ƙasa ko yake kusantowa jihar Bauchi a koda yaushe. Matakin farko shine wannan sada itatuwa da ake yi, wanda su itatuwa Allah ya kawo su a duniya kamar abinci ne, dole sai an yi amfani da su. Amma kuma akwai tsari wanda gwamnatoci na baya suka gadarwa gwamnatoci masu bibiyan su, shine in ka sada itatuwa to dole ka dasa wasu itatuwa, in ka sada itace dole ka dasa wasu a baya. To shine yanzu aka samu karancin sa, to da aka samu karancin sa to dole da ayi hakuri da irin wannan matsaloli da ke faruwa akan muhalli. Wanda kuma idan al'umma suka gyara, ba wa gwamnati suka gyara ba, saboda yanzu yau in ɗakin ka ko gidan ka da kake ginawa ya rushe, ba gwamnati bane da ta gyara maka. Dan haka in al'umma suka ji hidima na kare muhalli yafi ƙarfi ma akan al'umma da gwamnati, saboda yanzu yau gwamnati dauka ta je ta dasa ma, da ta je ta dasa kula kuma na haƙƙi ne na mutanen anguwan da aka musu wannan aiki din. Sai mutanen anguwan da aka musu wannan aiki din suka bar ƴaƴan su kankana marasa hankali suka bata, ko suka bar marasa kishin ƙasa suka bata. To dan haka ka gane wani abu guda daya, in asaran ya taso daidai je ga gwamnati sai ya zo ga waɗannan wanda suka bari aka lalata din. To dan haka babu abin da yake son haɗin gwiwa na mutane da gwamnati kamar dasa itatuwa, kamar yakan wannan iska din. Amma abin da ake so shine mutane ya dawo kokarin su ya kai kashi 70 na gwamnati ya shigo 30. To in Allah da in aka yi haka da a tsira kuma da a mallaki waɗannan itatuwa din, kuma waɗannan matsaloli da ake samu na koma baya akan tattalin arziki dai dakata. Amma in aka zauna da fahimtar gwamnati ne da ta shigo kashi 70, al'umma da su zo a kashi 30, to ba da a taɓa samun tsira ba, kuma ba da a samu nasara ba, har sai ranan da aka samu al'umma sun fi gwamnati san wannan abin nan. To in aka yi haka a tsakani, in Allah ya yarda, wannan babban mafita ne kuma wannan babban nasara ne. Duk da in ka yi dubi da tunda aka samu Bauchi a matsayin jiha, an dasa itatuwa daban-daban ƙarƙashin gwamnati daban-daban, amma ba san kai ba, in gaskiya ya zo da a faɗe shi, wannan gwamnati da yanzu muke cikin da ta yi ƙoƙari wajen dasa itatuwa fiye da na gwamnatocin da ta gaje su. Tsakani da Allah ta dasa, kuma muna mata godiya, kuma muna da shawarwari akan wannan aikin da take yi a matsayin mu na masu ruwa da tsaki akan wannan dasa itatuwa din. Ba yau ba, ba jiya ba, wanda al'umman Bauchi in suna bibiyan murya na, ko in suka bibiye masarautar mai mataba sarkin Bauchi, mai mataba sarkin Bauchi ya hangi wannan abu shekara 10, tunda yau shekara 10 da yin sarautar sarkin itatuwa a masarautar Bauchi, wanda kuma masarautar Bauchi ita ne jagoran masarautu a jihar Bauchi, mai mataba shine jagoran majalisar sarakuna. Domin haka in masarautar Bauchi ta yi hukunci akan sarauta, to ta yi ne wa Bauchi state, wannan kowa ya sani. A matsayin ta na uwa, Allah ya kara wa mai martaba lafiya, Allah ya kara wa sauran masu martaba na jihar Bauchi gabaki daya lafiya.
0: Sarkin itatuwan Bauchi Alhaji Sadiq Ladan Abdullahi. To da yake akwai nau'in mutane masu amfana da itatuwa musamman a fannin sana'a, to ko suna dasa itatuwan sakamakon sanin muhimmancin sa da suka yi? Wakilanmu sun ji ta bakin wasu masu sana'ar sayar da lemo da mangwaro.
3: Sunana Mujahid Ibrahim. Sana'ana shine sayar da kayan itatuwa, kuma na jima ina yi, na kai wajen shekara 7 haka ina yi.
0: To shekara 7 kana cin more itatuwa, a rarraka ka taba dasa itace?
3: Na daddasa ma ba sau dayau ba sau biyu ba.
0: Na.
3: Ga wata ma a gefen gurin da nake kasuwa ita ma ni na dasa ta.
0: Banda wannan ba?
3: Banda wannan na daddasa na mangwaro haka, na dasa wata a gida ma haka dai. wai ba da mangwaro da su ne duka na daddasa
0: to me kiran ka ga masu cin more itatuwa wajen sai itace
3: ina kira a gare su su dasa itace saboda a cin moriyan su kamar yadda mu ma muke cin moriyan su da suka dasa
4: sunana Abubakar Muhammad ne sai da lemo da kankana da apple sa abarba su gonda da anan ayan itatuwa da kai su
0: ta shekara nawa kana anan kana ro
4: gaskiya na kai shekara 13 zuwa 14 haka
0: shekara 13 kana cin morar itatuwa ka taba da sai itace da hannunka
4: sosai kuwa na dasa kwarai da gaskiya yanzu ma ga wata bidiya nan ina kallanta mu muka dasa kuma yanzu haka ma akwai gwaiba da an dasa a nan cikin ma'aikatar zonal office kuma ina sa tsammanin da izinin Allah in ruwa ya fara sauka ma za mu kala wasu dasa wasu ƴaƴan itatuwan a nan area kuma a cikin ma'aikatar ma ina so na kara
0: akwai mutane da dama suke cin moriyar itace amma kuma ba su haddasawa me yake kiranka gare su
4: duk wanda yake cin moriyar itace ko da yake ko da baka cin moriyar sa ma yana da kyau ka dasa itace saboda abu ne mai amfani sadakatu jariya ne a gare mu duk wanda ya mutu ya dasa wata bishiya to yana da ko yanzu haka wannan da ta tsaya take huta in wannan kana da kamasho na lada a ciki to kuma kaga dasa itatuwan nan yana da kyau yana karewa daga wasu zaizayar kasa da sauransu da kuma irin iska da ake kamar yadda ake iska din nan kwanakin bayan nan wannan inda da ba da yake akwai bishiyoyi kamar ta nan yankin Bauchi ba cika irin wannan iska sosai ba amma sakamakon ana yawan sare sun wannan iya kawo za ka ga ana iska mai guguwa to ina jan hankalin mutane da wanda yake cin moriyarsa da wanda ma baya cin moriyar itatuwan ina jan hankalinsa a kan su ci gaba da dasa bishiyoyi domin a amfana din
0: kuma da yardar Allah za a ji wasu masu amfana itatuwan da irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen dashen itatuwan a shirinmu na gaba al'ummar birshin Fulani sun miƙa godiya ga gwamnatin jiha sakamakon hanyar da aka ɗauka daga rafin zurfi zuwa Ragajjira yayin da kuma ya yi alƙawarin haɗe ta da birshin Fulanin dalilin da ya sanya sarkin birshin Fulanin kuma durumin Bauchi Alhaji Lal Ahmad miƙa yabo da jinjina ga gwamnan wanda ya ambace shi da mai faɗa da cikawa
5: ina godiya wa shi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sananta Bala Abdulkadir Kauran Bauchi bisa ayyuka na alherorin da yake ta kan yi ma jihar Bauchi da kuma karamar hukumar Bauchi musamman ma da shi British Ward irin ayyukan da ya ta yi na hanyoyi kuma alhamdulillah mai girma gwamnan jihar Bauchi mafiya yawa in ka ga yayi magana to bai cika yawan magana ya zama cewa bai cika ta ba inda je magana to daga karshe da aka ga ya cika alƙawarin da yayi saboda haka ina godiya musamman na mai girma gwamna da ya zo ya shiga hanyar da ta fito daga rafin zurfi ta zo Ruganjira inda ya duba yayi maganar cewa insha Allah dai haɗa hanyar nan har zuwa Birshin Fulani wanda a gaskiya har ya turo injiniya sun zo sun dauki coordinate na wannan aiki to kuma mu daga ganin wannan al'umman garin Birshin Fulani mun yi farin ciki kuma mun san cewa shi mai girma gwamna daga zaran ya faɗi magana to kullun kamar an cika ta ne to shi yasa nan musamman muka ce mu zo mu yi godiya mu kuma yi farin ciki da wannan ayyuka na alherin da yake son yi mana saboda duk inda ka ga mai girma gwamna ya aikin hanya to wallahi da ga mafiya yawa wuraren da ba a ci gaba bane sanadin aikin sa sai ga wuri ya ci gaba to shi yasa muke masa godiya da kuma kokarin da yake da shi musamman ta fannin security a jihar Bauchi saboda mai girma gwamna kowa ya san shi kowa kuma ya san bai da wasa ta hanyar security saboda haka muna godiya saboda in ka lura a notice gaba daya babu inda ake zaune lafiya kamar jihar Bauchi ba komai ne ya kawo haka ba bisa jajircewansa ne da kuma tsayuwansa akan damuwa da talakawansa damuwa da kuma abin da yake damun talakansa to shi yasa kaga ya kawo haka saboda haka muna farin ciki muna kuma godiya kuma muna ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya kare shi Allah ya kare jihar Bauchi Allah ya kare Najeriya gaba daya irin wannan kokari da mai girma gwamna yayi to ya kamata a bada goyon baya wajen jajircewa wajen ganin cewa yayi nasara abubuwan da duk yake nema saboda menene mutumin da duka ga ya damu da ku to kuma ku nuna damuwan ku da shi saboda mai girma gwamna ya damu da mu ward din nan to mu ma insha Allah damu da shi kuma in Allah ya yarda ba da babu kasa a gwiwa damu ga mun yi kokarin cika masa alƙawuran da duk da muka dauka insha Allah ubangiji Allah kuma ya ba mu nasara Allah kuma ya kara masa jagoranci Allah kuma ya kara masa karfin gwiwa akan abubuwan da ya sa a gaba ya ina godiya wa mai martaba sarkin Bauchi
6: bisa kullun da idan ya tara mun ko kuma yaje nada ka da yace maka kai adalci kuma a ci gaba da addu'a ma jahar Bauchi ma Najeriya ma gaba daya to gaskiya irin wannan muna kayin addu'a ko muna ganin alherorin addu'a ubangiji Allah ya masa jagora
0: birnin Bauchi kuma sarkin birshin Fulani Alhaji Lawal Ahmad jahar Bauchi tun a shekarun baya ta dauki farar tuta a fannin zaman lafiya kuma da yake kenan ma da ya sanya fadar jihar ta cikar kwari da baki ya tare al'umar Ibo suna da dimbin yawa a jihar kuma suna neman harariyar su cikin kwanciyar hankali ba tare da tsangwama ba kamar yadda Solomon Okoye sakataren kudi na yan katako layin Ibo dake kasuwar mu da Lord ya bayyana shirin yau da gobe
7: muna zaman lafiya nan da mu da Hausawa muna yin abubuwa daidai sannan kamar da ake yi a wasu wurare ana rikicin kabila addini amma anan Bauchi kan mu kan ba mu experience din wannan abubuwa yana tafiya mana especially nan kasuwar mu Mudalawal muna abubuwa muna yin shi tare ba wani abu kabila Ibo ko wasa ko all one mu daya ne duka muna kuma godiya ma governor wanda ya mana abubuwa suna tafiya daidai ya ka mana su security light da su sauran abubuwa a kasuwar mu ya ka mana zaman lafiya da su transformer da ya ka mana kuma muna godiya sosai
8: wasu suna ta cewa idan za su yi kwangila a jihar Bauchi to suna zuwa wajen su yi katako a ɗan kwangilar jihar Bauchi karshen gwamnati suna sayan katako a wurin ku
7: gaskiya kam suna kokari sosai saboda duk aikin da za a yi a Bauchi state ana zuwa kasuwar katako mu ana siya kuma muna godiya ga haka saboda wasu state suna zuwa wurare da yawa su je su siya su kawo wani state amma nan kam suna siya akwai wanda suke siya ko da bai zo mun direct ba wayansu za su zo su siya a wajena to muna godiya ga gwamnati haka
8: za ka bayyana da gwamnan jihar Bauchi yake kaunar mutanen Ibo da sauran kabilu
7: kiya ya doke mu daya saboda duk abin da yamma Hausa yana ma Ibo so muna masa godiya sosai a abin da yake mana muna fata alheri duk abin da yake nema Bauchi Allah ya bashi
0: Solomon Okoye na yan katako layin Ibo dake mu da Lawal
9: Bauchi
0: Madalla kamar da Solomon Okoye ke bayyana jihar Bauchi da zaman lafiya wannan ya sanya a kodon lokaci masu ruwa tsaki ke ririta zaman lafiyar ta hanyoyi daban-daban musamman kuma ta bangaren matasa wanda suke kashin bayan samar da zaman lafiyar ake kuma saita tunanin su tare da nuna musu hanya mai bullewa kamar da aka ji a shirin mu da zo kafin wannan cewa hukumar wayar da kan jama'a ta kasa wato NOAA reshen jiha ta shirya taron masu ruwa tsaki kan daita da tunanin al'umma da tunatar da su irin yadda ya kamata su rayu cikin bayanin bayan taro da shugaban hukumar ashiyar arewa maso gabas Alhaji Nuru Yusuf Kobi ke mana to a yau zai dora daga inda ake gargadin matasan masu sanyin kuɗi dare ɗaya da irin hadarin da ke tattare da hakan
10: akwai son kuɗi da al'umma suke cikin gaggawa kaga mutum bai tafasa ba ya nemi ya kone daga gama makarantansa bai zauna ya koyi wata sana'a wadda zai samu kudi ba amma yana Allah ya ga ya mallaki gida babba da mota mai tsada kuma yana juya kudade aljifansa masu kaurin gaske wannan yakan sa yawanci matasan su kan je su shiga hanyoyin nan da ake zamban mutane ta hanyar shafukan abokai ko kuma su shiga 419 ko kuma su shiga kungiyar asiri ko wani fitina wanda hakan yakan sa a samu matasan sun fada cikin wasu miyagun halaye wanda ya shafi kashe-kashe da kuma kwace dukiyar mutane da amfani da makami wajen yin barazana wa mutane sannan bayan haka akwai abin da ya shafi rikici da kuma tashin hankali mafiya yawan halayen da matasan mu suke samun kansu na fada tsakanin wannan kungiyar al'umma da kuma wannan kungiya ko kuma wannan kungiyar daba da wannan kungiyar daba ko akan harkar siyasa ko akan harkar da ya shafi manyan makarantu ko kuma wasu irin wannan duka mun tattauna wannan matsaloli da kuma matakan da ya kamata mu dauka da kira ga matasa da su kauce wa shiga irin wannan kungiyoyi na asiri inda za su dauki makamai suna kakkashe mutane wannan zai sa a samu zaman lafiya maimakon haka sai taron ya karfafa matasa da su koyi

0: ba ma kaman matasa ya zamanto matasan suna samun dama su isa ga su waɗannan hukumomin tsaro wajen ba su shawarwari da ya dace da kuma ka musu bayanai na sirri wanda zai taimaka musu wajen magance matsalolin tsaro da ke faruwa a cikin al'umma matukar matasan nan ba sa samun kofa a bude a wurin hukumomin tsaro lalle hakika zai zamanto su muhimman bayanai na sirri wanda zai taimaka wa magance harkar tsaro bai isa ga wayannan ba ko kuma shi matashi ya bada wata bayani na tsaro sannan hukumomi ya zamanto suna ta masa tambayoyi wani lokaci ma sai a mai da shi shine ma mai laifin duka mun tattauna da su hukumomin ta yadda za su dinga rike sirri na wayannan bayanai na sirri da ake kawa ta yadda ba za su dinga faɗan wane ne ya kawo wannan bayani wanda ya taimaka wajen magance wasu abubuwa na tsaro ba bayan haka kuma za su dinga bada kariya ma wayannan masu kawo irin wayannan bayanai da kuma tabbatar da cewa ba a tuhumi wani ko kuma an mai da shi shine mai laifi don shi ya kawo bayanin da ya samu ko kuma wani abu na wani laifi da ake aikatawa ba wannan ya ƙara wayar da kai wasu kansu hukumomi da su canje yadda suke gudanar da ayyukansu don ya zamanto akwai yadda tsakanin masu kawo bayanai da su kuma su hukumomin da ake kai musu don wannan gap da ake da shi tsakanin hukumomin tsaro da kuma su matasan an cike shi ta yadda ba za a dinga samun sabani ko tashin hankali ba so wannan yana daga cikin sakonnin da aka yi ta jaddada shi kuma aka kawo shi a matsayin shawarwari
1: shugaban hukumar NOAA a shehar Arewa maso gabas Alhaji Nuru Yusuf Kobi yau take juma'a al'ummar musulmi sun yi sallah sun kuma sallame wasu daga cikin wakilanmu sun yi sallah ne a masallacin asibitin koyarwa na Abubakar Tafawa Ƙwallewa dake nan Bauchi bayan sallar kuma suka kebe da liman masallacin Malam Aminu Aliyu Ahmad domin sanin abin da hudubar ta ta kunsa
2: hudubar ce da nake tafiya da ita a jere shine kan samar da zaman lafiya a ƙasa baki daya addinin musulunci addinin zaman lafiya ne ta hanyar ba ma kowa haƙƙinsa da kuma kowa adalci wannan shine muke magana kai mun dauko cewa mutum yana so ya fara sauki haƙƙin kansa kafin ya zo ya sauki haƙƙin iyalansa yi wa iyalansa adalci ya zo ga anguwa ya zo ga ƙasa ya zo abokanan zama wanda kuke da fahimtar juna da wanda kuke da sabanin fahimtar juna na siyasa ne ko na fahimtar addini ko na aqida da ake faɗa ko na kaza to shi ne nace tunda a fara kuma aka zo tunda an zo cikin gida musulmai to ya kamata musulmai su ba junan su adalci dole suke da bambancin aqida ko a ce wannan dan izala wannan dan shia wannan dan adiriya wannan dan tijaniya to kowa ya san nashi kuma kowa inda ya magana akan wani yawa mutum adalci ya musu adalci kar gaba da kiyayya ya sa ka sawa mutum adalci domin kana son ka zauna da mutum lafiya to ka mishi adalci abin da ake magana akan shi ya san ka san abin kuma hakan yake shi yake da fahimta kafin kai magana kuma wajen fahimtar ayi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana kuma in ya kamata tattauna wajadun billati hi hasan ko kana tare shi ko baka tare shi to ka mishi adalci kuma ka girmama fahimtar shi kuma ka bar shi a matsayin shi na musulmi domin dukkan waɗannan musulmai ne sai dai kowa ga inda ya fahimci musulunci kawai inda aka zama bambanci kenan dukkan musulmai ne amma inda kowa fahimci musulunci shine yake tafiya haka to kowa kamar kikkiawan manufa cewa da gaske tsakani da Allah yana yin addini ne na musulunci kuma da niyyar haka fahimtar su take to kai ma haka to mu karka daukar kullun kafi kowa daidai duk randa ka gano naka ne inda kake da kuskure sai ka karba shi ma inda ya gane yake da kuskure shikenan sai ya karba domin duka abu daya ne muke bauta shine muna bauta Allah kuma duka mun yarda Allah daya ne mun yarda annabi daya ne kuma mun yarda Qur'ani gaskiya ne to saka ka kowa inda ya fahimta shine aka san bambanci to idan ka bar mutane kowa akan musulmi kuma ka mishi mu'amala inda ya kamata kuma ka mishi adalci to wannan dai ta mu zaman lafiya ba wai ana nufin adalci wai dole sai kowa ya bar nashi ba amma ka manu na mishi ko ka bata mishi to dan shi dai baci da ku rika fada gaba da shi mutane shi suna gaba da naku naku na gaba to haka nan maimakon ma a fahimta ba za a fahimta ba maimakon kuma mu yi haɗu mu taimaka addinin ba zai yi ba sai zanta mu ya muni yanzu muke faɗan ba don a ƙaru ba ba don a shiga ba ba don a gane ba to wannan shine ne magana a dawo da hankalin mutane a dawo mutane su karanta abin da kai kake magana ka sani kuma ka karanta abin da kake ganin wani ne kuma kai karatu na adalci tsakani da Allah karka mai sharri don ka tashi kai magana mai ma'ana kuma in ya ji ba zai ji zafi ba ko hede ko ya ji kai baka ra'ayi kuma ga abin da kake magana kai shi ma da iya anaka to wannan shine nace in aka bi haka da a samu zaman lafiya duk da bambancin macen da muke da shi kuma insha Allah shine wannan gabar muka kwana kai kenan
1: kuma za a iya zama inuwa daya majalisi daya domin a tunkari kalubalen da ke fuskantar musulunci
2: sosai ba kuwa ai dama akwai abin da zai zo yanzu ai a ce ya zo anguwa to ga ɗan anguwa su hadu su ga me za su tunfari anguwa ni faru na ƙasa ko na jiha kowanne haka zai da kenan tunda an gana maganar musulunci sosai da zauna inuwa daya da komai ai mu'amala daya abin da ya taso shafi musulunci kuma zauna a ce to ga bari fara musulunci me ya abin da dami sai hada karfe da karfe a wa musulunci yake domin kowa musuluncin yake yi to kuma ga abin da ya shafi na musulunci dun ba kowa ne kowane abu aiki musulunci ne kowane mutum ɗaya zai iya yi ba akwai abin da kai kaɗai zaka yi akwai abin da kai nemi taimako irin uwa ne wanda in bai shiga ba to wannan burin da kake son ka ci na musulunci haka zaka gani ko bukata ba za ta biya ba.
1: Mala Aminu Aliyu Ahmad sai kuma tsarabar shirin
3: tarbiya ginshikin tana da makomar rayuwa kowa ya fandare zai yi da na sani kada mu bari dadin rayuwa ya sanya mu shagala ga baiwa ƴaƴa tarbiyar kwarai sai ka tsawatar a yau zaka raini magaji na gari
1: baki ɗaya kuma da haka muka karshe shirin na yau amma din mai kula da shi Kamaluddin Nu'ilela ne da gabatar Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa Sadar Alkhairi.

0: Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Da zafi-zafi ake bugan karfe, kamar yadda masu azancin magana ke cewa mai kamar zuwa ake aika. Tuni dai gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya sayo fom ɗinsa na takarar kujerar sanatan Bauchi ta Kudu a ƙarƙashin sabuwar jam'iyyarsu ta APM domin cikewa. Bayan saukowarsa daga filin tashi da sauka na jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Sa Abubakar Tafawa Ƙwalewa ne, wakilinmu na gidan gwamnati Bashir Adamu da sauran tawagar manema labarai suka zanta da shi, inda a cikin jawaban nasa wa manema labarai, gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya bayyana musu tabbacinsa na neman kujerar sanatan Bauchi ta Kudu ƙarƙashin jam'iyyar APM, biyo bayan matsalar da jam'iyyarsu ta PDP ta samu sakamakon rikicin da ya ƙi cinyewa irin na cikin gida.
1: Ana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda kowa ya sani, mun iya ƙoƙarin mu iya gurgudo a matsayinmu na ƴaƴan Adam a jizai wanda muna da rauni, mun yi ƙoƙari mu ga cewa mun zauna a jam'iyyarmu ta PDP, kuma Allah bai so bai sa haka ya yiwu ba. Ba mu yi nasara a kotu ba, kuma babu wani gefe da ce nasara, kuma da la'akari da muka yi cewa mutane suna so su tsaya zaɓuɓɓuka, mu ma kanmu muna so mun koma APM. Wannan jam'iyya ta karɓe mu hannu biyu, har ma ta yi ba mu gayyata mun je mun yi mitin na NEC, wato majalisansu na ƙoli, wanda suka ba mu home na NEC na Senate na Bauchi South. Mun gode wa Allah, mun karɓi wannan form za mu cike na nomination, na kawo shi gida, har da ma sauran forms da sauran 'yan takarkaru wanda suka ba mu. Da za mu ce mun riga mun ci ba, za mu shiga Nungu da Sago mu je mu nemi alfarma wajen al'ummar jihar Bauchi, musamman ma al'umma ta ta Bauchi ta Kudu, wanda dama sun mu sake ba ni dama, kuma na yi alƙawari insha Allah zan ba da wakilci mai inganci wanda zai gamsar da su, wanda zai gamsar da kowa.
0: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ke ƙarin haske wa manema labarai dangane da batun takararsa na sanatan Bauchi ta Kudu a kakar zaɓe mai zuwa in Allah ya kai mu. Daga batun takarar gwamnan jiha na sanatan Bauchi ta Kudu, sai kuma shirin namu ya koma ɓangaren masu nuna goyon baya ga sabuwar tafiyar jam'iyyar ta APM. In ba a manta ba, a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata an ji mu da mazawajen mai martaba Sarkin Bauchi cikin doguwar zantawarsa da wannan fili, mai baiwa gwamna shawara kan harkokin jin kai, inda yake nuna goyon bayansu kan sabuwar tafiyar jam'iyyar APM. Yau ma dai za mu dora daga inda ya tsaya, inda cikin zantawarsa da wakilanmu ya fara ne da cewar duk inda ƙauren na Bauchi ya zaɓa musu, to la shakka suna tare.
1: Al'umman da muke tare da su suke tare da shi, al'umman jihar Bauchi suna murna suna farin ciki, domin da an kaga irin yadda mutane suke mana magana akan inda za mu koma, abin ba a ce komai. Amma saboda shugabanmu ne, jagoranmu ne, kuma ga abubuwan da ya faɗa, saboda haka muka ce sami'ina wa adara. To amma da Allah ya ƙaddara, Allah ya juya da al'amarinsa, kuma Allah ya gwada masa abubuwan da mutane suke faɗi, saboda ba za mu tsaya mana jayayya da shi akan wasu abubuwa ba. Amma akwai abin da za mu tsaya kuma mu gaya masa gaskiyan abu, shi ne kuma da muka gaya masa ya tsaya ya duba ya yi nazari, saboda ita kanta APC ɗin ma ya zama kamar buhun gusa ne, kowa yana neman yadda zai fito. Kuma yadda za ka gabata da wani direction akan musamman abin da ya shafi jihar Bauchi, mu dai mun yadda mun amince mai girma gwamna jagoranmu ne, kuma yadda ya faɗa cewa wajen fitar da 'yan takara da Allah a kai zuciya nesa, kuma saboda gudun kada ya zama a ce kowa yana so, ba zai iya yiwuwa, saboda ƙanƙanin lokacin da ake da shi a ce kowa ya ce yana so, zai iya yiwuwa ya zama wanda shi ba a samu consensus a kanka ba, sai ya ga kamar an ƙi shi ne. To ya ja hankalin mutane, ya kuma ja manyan ta nasihu wa mutane a kan yadda za a zo a cire 'yan takara na majalisun jiha da kuma majalisun tarayya da kuma shauran sanatoci guda biyu da kuma na central da kuma na north na Bauchi ta arewa. To wannan yana cikin abubuwan da muka zauna jiya muka yi shi muka gabatar, kuma aka gabatar wa mai girma gwamna da katin jam'iyya sabuwa na FM, kuma aka bashi tsarin mulki na jam'iyya, aka kuma bashi tuta, aka kuma yi takin jam'iyya, aka kuma yi godiya. Mutane suka yi farin ciki, suka yi san barka jiya in kaga wajen wannan taro yadda kasan jam'iyya ta shekara a Bauchi. Amma saboda sha'awa da kauna da kuma irin abubuwan da mai girma gwamna ya dasa na alheri, mu dai kamar yadda nake faɗa, dukkan alherin da ya yi da ya sa a gabansa ya kuma yake da niyyansa shi ne Allah yake taimakonsa. Domin wani abun gaskiya Allah abokina ne, shugabana ne, wani abun idan ya yi sai in gaya gaya masa ne a wurin yi ba. To kuma Allah yakan dubi zuciyarsa ne, yasa yake taimakonsa duk inda ya fuskanta, duk inda ya kama zuwa, sai ga Allah yana taimakonsa a kai. Kuma ba komai ba ne shi ne irin kyakkyawan zuciyar da yake da shi da kuma manufar da yake da shi na jihar Bauchi. So in ka yau in ka tsaya ka dubi jihar Bauchi, ka dubi irin ayyukan da mai girma gwamna ya yi, musamman a tenuwa ɗinsa na biyu. Tenuwa nasa na biyu abinda ya ninkawa, ya ninka kusan kashi uku ga abinda ya yi a tenuwan farko. Kuma dama mafiya yawa abinda suke yi a tenuwan farko sukan yi don su dawo. To shi yanzu a tenuwan na biyun ya ƙare, amma an ka dubi irin ayyukan da yake, yadda ka san kaman yana buga kuɗin. To ba komai ba ne shi ne niyya da sadaukar da kai da kuma yadda cewa za ka yi aiki wa al'ummanka, za ka kuma taimaki al'ummanka. Don haka yake faɗa cewa yanzu ko gidansa da ya yi, ya yi gidansa, ya dawo gida kenan. Shi yasa ya tsaya ya yi gidansa a Bauchi, ba inda zai je, ba inda zai koma, yana nan. Duk inda ya je dawo yana nan a Bauchi. So kaga mutum ne wanda yake da hangen nesa, kuma yake da tunani musamman abin da ya shafi al'ummarsa. Ni kuma na yarda, na amince, na tabbatar cewa yana da focus, yana da hangen nesa akan ƙasarsa da jihar Bauchi. Babu ƙaramar hukuma wadda za ka je baka ga project ɗinsa hudu biyar, wani wajen ma shida, kuma manya-manyan project, ko ka ɗauka ayyukan asibiti da ya yi, ko ka ɗauka ayyukan hanyoyi da ya yi, ko ka ɗauka ayyukan makaranti wanda ya yi, ko ka ɗauka ayyukan gasunan barkatai wanda ya yi. Babu ƙaramar hukumar da ke jihar Bauchi wanda bata ci gajiyan Sanata Bala Muhammed gwamnatinsa ba. Kuma yau an ka duba cewa sarakunan nan da irin abubuwan da ya yi, ya dawo da martabansu, ya dawo da kimansu, ya dawo da darajarsu. Wani abu ne wanda dama ba za mu yi mamaki ba, saboda shi dama ɗanta ne, ita ta haife shi, abinda ya gada kenan, abinda ya tashi ya gani a gidansu kenan, sarautan dan hakimi ne. So don haka duk abinda ya yi a kan irin wannan ba za mu yi mamaki ba, kuma ga tausayi. Wannan duka Allah ya sa wa Sanata Bala Muhammed Abdulkadir a zuciyarsa. Ni kuma kamar yadda na faɗa, wani abu in ya yi gaskiya na kan tuni ba zan iya ba, har ga Allah ba zan iya juyawa ba, ba zan iya ɗauka ba. To wannan shi ne matsayinmu, shi ne makomanmu, kuma dukkan mutumin da yake tare da mu, yake tare da gwamnatin Sanata Bala Muhammed Abdulkadir, APM ita ce alƙiblanmu, ita ce siyasarmu, ita ce kuma za mu yi in Allah ya so ya yarda.
2: Wasu na ganin cewa musamman ma ɗan ɓangaren adawa cewa wannan jam'iyyar ka ɗauko kamar tallar ma ita kanta jam'iyyar da ya damu ku aiki, barantana a shiga dama da ku a zaɓen na shekarar 2027. Wani basi za ka bayar kan wannan batu?
1: Ita kuma ai kamar yadda na faɗa maka ne cewa babu kawai ita ce wanda Sanata Bala Muhammed zai ɗauko, ba a ganta ba, ba a karɓe ta ba, babu ne. Amma duk abin da take akwai, jam'iyyar yau in ka dubi abin da ya faru a baya tun daga lokacin da ya nemi sanata ai a cikin jam'iyyar hamayya ya fito ya kuma zo ya aka sai da ita da shi da Mala Isa Iguda kuma bayan ya zo ya ci sanata a cikin wannan rubin ya kuma sauka bayan ya yi minista ya zo kuma single-handedly ya zo ya yi amfani da damar da Allah ya masa da kuma baiwan da Allah ya masa ya tsaya takara da gwamnan da yake kan gado ya kuma Allah ya ba shi nasara a kansa aka zo inconclusive wane ba abinda ba yi ba Allah kuma ya tabbatar masa da nasara duk wanda ka sani shine wane ba yi tare da shi a kashi 100 bai wuce kashi 2 yake da shi ko kashi 3 ba Allah ne yake tare da shi sai kuma mu waɗanda ya ayyuhannas to Allah cikin ikonsa ya bashi nasara kuma Allah da ya bashi nasaran nan Allah ne yana nan bayya bacci
0: maza wajen Bauchi Alhaji Muhammad Dan Baba mai bayo gwamna shawara kan harkokin jin kai cikin doguwar zantawar sa da wakilan mu inda ya bayyana matsayarsu kan sabuwar tafiyar jam'iyyar APM shima a nasa bangaren Alhaji Idris Baba tashar Durmi ya bayyana goyen bayan sa ga sabuwar tafiyar jam'iyyar APM din
3: to mu gaskiya muna farin ciki da wannan shawari da ya dauka wannan makoma da ya koma saboda duk gidan da aka zauna babu aminci a cikin sa babu nutsuwa to babu amfani ka zauna a cikin sa haka neman gida mai aminci wannan shine mafita a gare mu gabaki mu dai ba mu bukatan tashin hankali ne a ka'ida na addini duk inda kaga cewa ta hankali dai tashi to barin gurin yafi maka kawai mu dan a zauna lafiya ne wannan shi
2: kun ga su da hukuncin da aka yanke ne cewa duka bangarorin an kore su a jami'ar PDP West Sulburke
3: to shi hukuncin kotu dama an ce kotun koli kotun Allah ya isa ne karshe ko ba haka ba haka ko ka gamsu ko baka gamsu ba ma ana kaddara cewa ka gamsu ne saboda ba inda zaka je gaba kuma dan haka mu mun yadda da abinda duk kotu ta faɗa
2: to ya zancan mai gidanku
3: a gidan mu honorable Allah mai garba Abubakar Tashanduri kenan wato sassabe ayi ka dawo kuma zonal chairman na PDP a halin yanzu wanda duk abinda muke yi muna yi ne a karkashin sa a karkashin umurnin sa haka shi kuwa mun ga loyal to gwamna ne shi yasa muke yi masa riga malam masallaci duk inda muka ga suka dosa kafin ya je ma mu mun je gurin don haka muna jiran abin da duk yace shine ra'ayin mu insha Allah ta'ala kuma in Allah ya yarda bare dora mu akan abin da ba shine alkhairi ba insha Allah ta'ala
2: a baya kun ta ikirarin cewa ba za ku bar gidanku ba wanda yake kullu kuma he gashi yanzu a karshe kuma kun fita daga cikin gida
3: addinin musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace idan kai rantsuwa da Allah kace dan yi abu kaza sai annabi yace he daga baya kaga a akasin haka shine alkhairi annabi yace kai wancan din sai ka zo kai azumi guda uku don haka duk in ma haka misali ya tabbata to babu laifi mutun ya zabi abin da yafi zama alkhairi ya kyale abin da ya zama shirme in rantsuwa ne in ya tabbatar da yayin rantsuwa sai ya kafara amma wannan ya halatta musulunci
2: ya ku gutu lan jami'ar ku
3: shi yafi komai sauki saboda jami'an mu alamanta na alamar rogo to muka yi tallan jami'an mai sinsiya ma muka yi mai lema muka yi mai meye ballantana wanda shi alaman sa alaman abinci ne wanda dan adam yake nema idanu a rufe Allah azurta shi da shi ya ci abinci da shi ya koshi ba wannan tallan sa shi yafi komai sauki duk inda kaje kace masu alaman jami'an mu shine alaman rogo sai kaga alkhairi ya bayyana nan wajen ba tare da wahala bayyana
2: duk da jarar gaman mulkin dokai ne tsawon shekaru din nan za a iya cewa wannan aikin dokai a jihar Bauchi zai iya cutar da ku wajen al'umma su zabe ku
3: aini ana fahimtan Allah da shi ne ya san daidai kaura ya ci zabensa gabaki daya saboda ai abinda ya yi shi yake nuna cewa me zai ne zai faru da shi a nan gaba da haka ayyukansa ba jam'iyya mai rogo ya koma ba ko da jam'iyya mai in akwai wani abin da ya fi menene dan ce lalle kaura zai ci zabensa babu wani damuwa da shi da magoya bayansa gabaki daya
0: Alhaji Idris Muhammad Baba Tashan Durmi cikin zantawar sa da wakilan mu kan makomar siyasar jihar Bauchi a sabuwar tafiyar jam'iyyar APM daga batun sabuwar tafiyar jam'iyyar APM a jiha sai kuma shirin namu ya dubi bangaren masu ziyartar mu domin bayyana ra'ayinsu kan waɗanda suke ganin su suka fi cancanta na zama zababbu a matakai daban-daban na baya-bayan nan da ya ziyarce mu shine ambassador Umar Nuru shugaban kungiyar kare muradin siyasa ta ƙasa inda cikin zantawar sa da wannan shiri ambassador Umar Nuru ya bayyana irin mutanen da yace su suka kamata anan matakin karamar hukumar Bauchi a zabe su dan samun damar wakiltar mazabar Bauchi a majalisar tarayya bisa irin gudumawar da suke bayarwa ga al'ummar jiha.
4: Muna faɗa ko muna sake faɗa especially mu shugabannin kungiyoyi muna da waɗanda muka saki murmu muna hangin su wanda muka fara tunani muna musu kyakkyawan zato sai yasa ka gani da aka lura ina dan yawan magana akan ɗaya a cikin ɗan gwagwarmaya wato shine Honorable Salisu Sabo Salisiya Amala. Abin da yasa mu ɗan kungiyoyi muka maida hankalinmu a kansa tare da wasu kasan ita hidiman siyasa bauta wa jama'a ne. In ka bauta mu jama'a da su bi ka. Salisu Sabon nan da muke ta kan maganansa wasu da su yi mamaki ba wani abu bane. Mu muna da tabbacin cewa yana zauna cikin mu, muna kuma da tabbacin cewa hannunsa a sake ne. Ba da ka taba hada siyasa da ruwa ba, kin mutane, kin ziyartar mutane, kin ganin mutane, duk wannan na korar da jama'a wadan siyasa. To Salisu Sabo, bari maka misali, ai dan bayan bata ne nan nan tashan babiyan nan, ka je ka ji continuation da yi na ci gaba da daukan nauyin marayu wakafin da gyatumansa Allah ya ji kanta Hajji Habiba gabanin tara su ta bari ya ci gaba da daukan wannan dawainiyan yara a wajen ɗayan ubansu kenan waɗanda iyayen suka rasu. Ya ɗauki nauyin su primary to secondary school, secondary school to junior secondary school har to university. Yayi alƙawari inda yana raye da ya ci gaba. In wannan maganan ƙarya nake iya tana taraji. Salisu Sabon nan ya zo ya bada su scholarship ma yara. Wasu sun tafi makarantar nan sabo da aka buɗe na DAS. Wasu sun tafi makarantar ɗan Malikin nan. Nan me sunansa Garu Malikiya. Wasu sun tafi health ninki. Wannan gina al'umma ne. Rage mana aiki ne. Rage mana lodi ne. Saboda menene lodin ya mana gawa iyaye ba sa iya su ciyar da kansu dauki dawainiyan ƴaƴan su a makaranta saboda halin da muka samu kanmu a ciki sai dai Allah ya sauke Allah ya yi. To mutumin da yake haka idan ba mu zo mu irin mu kungiyoyi na gwagwarmaya, kungiyoyi da suke cikin al'umma, kungiyoyi da suke sama wa mutane sanyi a rayuwa, in ba mu shigo mun taimaki irin su Salisu Sabo ba a yanzu wa za mu taimakawa? Mu zauna muna bin ƴan siyasan da suke yaudaran mu, mu zauna muna bin ƴan siyasan da kansu suke so, mu zauna mu bi ƴan siyasan da in sun gudu ma ba za ka gansu ba? Most time da ka lura ƴan takara ba sa zuwa Bauchi su ce da su yi takara sai zaɓe ya zo. Da kuna ina ne lokacin da ake mana rasuwa, lokacin da muke buƙatan ku, lokacin da ake bada scholarship, lokacin da ake bukukuwan sallah dukkan gudu, sai a yanzu abinmu ya zo ku zo ku sace mana mandate ɗinmu ku tafi da shi? To a yanzu har ga Allah sai sa ganin duk kungiyoyi mun haɗa kanmu da mu fuskanci kowace jam'iyya, duk jam'iyyar da ta ga ya dace su fidda ƴan takarar da ya kamata wanda jama'a ta su karɓe su wanda muka yarda da su domin shirin yayyawa an tattaka mu yayyawa. Yaranmu ga su nan zabi a kan titi, yara ga su nan he bangan siyasa, yara ga su nan sai sace-sace tsara suka. Wannan abin ba alheri ba ne wajen mutanen Bauchi ba.
5: Kana maganar da Honorable Salisu Sabo yana a cikin ku, wasu suna maganar irin kujerar da yake hankoran nema na majalisar tarayya ana mulki ne a Abuja, ba za ku yi amfani da ganin mulki a Abuja ake kuɗa ko wanda suke Abuja ba ku bar shi Honorable Salisu Sabo da yake tare da ku ana?
4: To ai Salisu Sabo da kaji ina magana a kansa shi ma ɗan Abuja ne. Abin da zance maka shi ma ɗan Abuja ne, shi yana dawowa gida ne. Abin da ya je ya farauto ya samo mutumin da yake zaman kansa bai taɓa riƙe wani madafan gwamnati ba, sai dai ya bada sunayen mutane su riƙe madafan gwamnati, yake wannan abin da kuɗin aljihunsa da ɗan abin da yake samu wata idan mun ba shi dama mun zaɓe shi ya zama elected ba, ka ga mu tsammaci abin da ya fi wannan. Saboda haka shi idansa a buɗe yake ba, ya san manya a Abuja. Salisu ya jima yana faucho mana abu yana kawo Bauchi ba. Mu da mu iya proving ba wai muna siyasa irin na tsoro ko wai muna jin tsoron wani ba, in an jima ana takan ko mun jima muna karɓan umarni a wajen magabatan muna bin abin da ransu yake so. To yanzu lokaci ya yi shekarunmu ya kai na mu yi faɗa ma kanmu mu dubi bayanmu ƙannanmu ƴaƴanmu. Yanzu su muke magana wallahi summa billahi lazi ba maganar kanmu muke ba. Salisu Sabo ba ya gani na bai san inda nake ba a yanzu, amma dole a matsayinmu na wanda muke neman sauyi na alheri a karman hukumar Bauchi mu dafa masa. In jam'iyyar APC ta ba shi wannan dama ina masu tabbatar masa, ina masu tabbatar ma fatan kungiyoyi da su zaɓi Salisu Sabo domin yana da gudurafo da waɗannan kungiyoyin. Kuma duk inda ya shiga damu shiga wajen tallata shi mu kuma tabbatar da yayi nasara a zaben 2027. Saboda haka muna kira da duk mai hannu a ciki kuma da mai faɗa a ciki da Allah a duba cancantan wannan bawan Allah, a duba bautan da ya yi ma jam'iyya, a duba bautan da yake ma wa ƴaƴan karamin hukumar Bauchi a duba inda yake zuwa yana yayyafa ruwa yana tada motsin jam'iyyar dan wasu sun bata shuru suna zo su ci amfanin jam'iyyar amma ba su bauta ma jam'iyyar ba shi ko ya bauta ma jam'iyyar ya bauta wa mutane to saboda ga tunda shi ya bi kusa da mu dole mu tashi mu tallata shi da abin da Allah ya bamu da abin aljihunmu da karfinmu da iliminmu da bakinmu da sanayyarmu a wajen mutane
5: kai maganan jam'iyyar APC ta bada wannan dama mishi honorable Salisu Sabo a bana tsarin da za a yi na zabe shine tsari na didito tsakanin ƴan takarkaru idan bai tabbata ba za a tafi ga al'umma kuma kuna cikin ɗaya daga cikin jagororin al'umma menene karfin gwiwan ku akan honorable Salisu Sabo idan dawo ga al'amarin zuwa ga al'umma
4: ya san mutane sun san shi saboda haka tallan Salisu Sabo mu mai sauki ne a wajenmu shekaran jiya da muka je muka taro shi a filin jirgin sama ya gani crowd fitowa ake ana daga masa hannu mata suna rawa suna Allah ya maka albarka Allah ya saka gama lafiya gyatumanka ta rike mu da amana mahaifinka shi ma ya rike mu da amana saboda haka ka tambaya tunda muka taso daga iyakar karban jama'a kurum muke yanzu na rantse maka da Allah masu kira na akan Salisu Sabo Allah ko shi sani kuma amma wallahi ina so gama ka gani ban yi magana da shi ba bai ganna bane dai ina ba da irin nawa gudun ba wani saboda haka ne kaji na ce maka ko wata jam'iyya in ta fidda wanda ya cancanta credible candidate wallahi da mu je mu zabe shi mu kungiyoyi ne ba mu da gefe cancanta muke so wanda suka damu da mutanen Bauchi wanda suke tausayin ƴaƴanmu wanda za su zo su tallafa mana su muke tare da su yanzu
5: a ƙarshe wani sako kake da shi dangane da wannan zaben primary election yake
4: bayani na ƙarshe ina kira ga mata da matasa ga naku yazo Salisu Sabo ko san tsakaninku da shi ko san amanan da ya rike muku ko san inda yake zuwa anguwanninku yana kawo programs iri daban-daban na batun lafiya na batun gyaran gidajen mutane aje ana zuba musu irin maganin nan a cikin toilet a cikin rijiyoyi duk Salisu Sabo na waɗannan program ɗin su batun masu shekara sama da 60 ɗin nan ana zuwa yana tura ka inda ya dace ka je ka karɓi magani in ka je asibiti aka rubuta maka magani Salisu Sabo na da wannan santas ɗin mutane da ba sani ba mu mun sani kuma wallahi yana ɗaukan ɗawainiyar jinya a yanzu in kuna so mu ba ku rekodin waɗanda yake ɗaukar jinya su da mu ba ku saboda haka nake kira wa mutanen mazaɓin Bauchi local government mu nutsu mu san abin da ya kamata mu zaɓi ɗanmu mu zaɓi wanda yake son mu mu zaɓi wanda kullum yake tare da mu rasuwa rashi samu da ya zo ya ci a kuma nan to Allah ubangiji ya ba mu sa Allah ya ba shi nasara
0: ambassador Umar Nuru shugaban kungiyar kare muradin siyasa na ƙasa reshen jiha cikin ganawarsa da wakilanmu daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakiliyarmu Jamila Al-Hassan ta hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya
6: shugaban demokradiyyar Congo ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara karo na uku muddin al'ummar kasar suka neme shi yayi hakan to sai dai kafin shugaban ya iya sake tsayawa takara dole ne sai an yi wa kundin tsarin mulkin Congo gyara daga shafin yanar gizo na RFI haka zalika shafin na RFI ta sake rawaitowa cewar Ghana ta kai karar Afirka ta kudu gaban AU kan cin zarafin bakaken fata gwamnatin Ghana ta kai karar Afirka ta kudu gaban kungiyar tarayyar Afirka AU kan cin zarafin bakaken fata a Pretoria wanda ke ci gaba da lakumi rayukan 'yan Afirka Accra ya buƙaci sanya rikicin a matsayin na gaba-gaba cikin jerin abubuwa da za su tattauna a taronsu na tsakiyar shekaru wanda ake sa ran shugabannin ƙasashen AU za su halatta rahotannin sun ce za a gudanar da taron ne a EI Alamin na ƙasar Masar daga 24 zuwa 27 ga watan Yuni Amurka ta kai harin bazata Iran Trump ya yi ƙarin haske kan tsagaita wuta shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi magana bayan sojojinsa sun kai wani hari Iran duk da an yi yarjejeniyar tsagaita wuta Donald Trump ya nuna cewar har yanzu alƙawarin tsagaita wutar yana aiki inda ya yi magana ya nuna cewa harin ɗan ƙarami ne a yanzu haka dai Iran ta sanar da kai harkan jiragen Amurka domin daukar fansa akan farmakin bazata da Donald Trump ya kai mata daga shafin yanar gizo na Legit. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya bayyana rashin goyon bayansa ga shirin Donald Trump na Amurka game da bude mashigin ruwa na Hormuz da karfin su daidai lokacin da yakin ke sake zafafa tsakanin Amurka da Iran, ake kuma fargabar dawowar yakin bangarorin biyu yayin jawabinsa a gaban taron kasashen EU da ke ci gaba da gudana a birnin Yerevan. Shugaba Macron ya ce har kullun suna goyon bayan samun sasanci tsakanin Amurka da Iran har ma da Lebanon ta hanyar laluma maimakon amfani da ƙarfi. A cewar Macron, akwai takaici yadda lamarin ya ki cinyewa.
0: An gaida Jamila Al-Hassan da sharhin siyasar kasashen duniya, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jaragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Mata iyayen gida ta kafar BRC2 FM.
1: Mata ta gari sai gidan miji ka tan masajan gidan
0: mai sauraro barka da warhaka. Barka mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mata iyayen al'umma na wannan mako. Sai a biyo mu. Mai tare da shirin mata iyayen al'umma barka da warhaka. Muna fatar kowa yana cikin koshin lafiya. Yaya fama, yaya aiki, yaya iyalai, yaya kujiba rayuwa. To Allah Ubangiji ya kara dafa mana da nausa mu gaba. Allahumma amin. Idan aka ce mata ana nufin al'umma baki daya. Kasancewar tsaftatacciyar al'umma ai mace ce ke gina su. Ita kuwa mace ba ta zamowa mai gina al'umma face tsayayya a fiskan addini da kyakkyawar al'adarta. Sanin kowa ne a yau ta ko ta ina sai kuka ake yi cewar tarbiyya ya lalace. To mu bawa kawun nan mu ansa mana. Meye ya haifar da hakan? Mu tambayi kanmu, mu dubi gaba, mu dubi baya. Kowa ya hisabi makansa. Tambayar kenan ma da muka jefa ma wanda ya gajiya kuma yau din ma da su ake damawa. Mai girma hakimin kasar Miri kuma dan jikan Bauchi ya mana kyakkyawar ta'aliki musabbabin lalacewar tarbiya tun talatai ne.
2: To asalin tabarbarewar tarbiya za a kalle shi a canji mafi girma da al'ummar mu ta samu na zuwan turawa da kawo al'adunsu wanda ya saba da al'adunmu kuma su al'adunmu nan sun dori ne akan musulunci. Sai na biyu kuma wato rage iko ko canjin iko a hannun waɗanda suke da iko, wato canjin jagoranci da aka samu duk dai zuwan turawan ne daga jagoranci irin na musulunci zuwa jagoranci irin na tsarin Bature. Sai kuma abu na uku wato canjin al'adun zaman aure wanda shi ma duk tasirin Bature ne. Yazo ya sanya mata ba su da cikakkiyar biyayya ga mazajensu. Duk abinda namijin ya shirya sai matar ta ce ba haka ba, saboda tasirin dramomi wanda dramomin na rayuwar Turawa ne ake fassara ma Hausawa, da kuma tasirin rayuwar waɗanda suka koyo daga Turawa. To wannan sai ya sanya yaro a cikin gida ya rasa central command. To bari na zo in biyu su duka da na farko. Abinda ya kawo canji shi ne na zuwan Turawa da al'adunsu, domin babu yadda za a yi a iya abinda suka zo da shi sai an kwaikwayi al'adunsu. Duk da a lokacin sun yi wata dabara na karantar da addini mai zurfi wa 'yan bokon farko, domin shiga makarantar kawai abin kyama ne a wancan lokaci. To in ba kuma an nuna an ɗauki malama addini sanannu waɗanda aka yarda da su suna kuma koyar da addini ba, to mutane ba za su yarda ya amsu wannan karatu. To haka suka yi dabara wajen karantar da addini mai zurfi wanda duk ya yi boko a wancan lokacin 19 wani abu da 1920 wani abu, 30 wani abu, har 40 wani abu, duka akwai karatun addini mai zurfi. To wannan ya sanya akwai kunya a tsakanin maza da mata da suke karatun bokon. To amma daga baya sai ya zama wannan kunya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanki ne na imani, sai ya zama babu shi, sai ya zama cuɗanya tsakanin maza da mata ya yi yawa, wanda yanzu gashi abinda muke gani cuɗanyen ya yi yawa ƙwarai da gaske. To shi kuma a yanda Allah ya tsara rayuwa, idan aka samu cuɗanya tsakanin maza da mata sai an samu barna. To wannan ya buɗe ƙofa na lalata mana tarbiya, na cire mana kunya, wannan shine matsalan farko da aka sa. Matsala ta biyu sai kuma ya zama sarakuna da suke mulki da alƙalansu da sauran jami'an su sai ya zama bature ya zo ya tsaga mulkin su ne manya kuma da irin al'adun su kuma suke bada umarni mana kasa. To ana tafiya a wannan ana tafiya a wannan sai ya zamanto sun nuna ma duniya cewa sarakunan nan ba komai ba, saboda haka aka daina tsoron su aka daina musu biyayya. Shi wannan tsoro ba ana nufin wato wai a zauna ana tsoratar da mutane ba, a'a. Yanzu ka dauki Najeriya da Niger, ƴan Niger sun fi jin tsoron hukuma da girmamata akan ƴan Najeriya. To kuma idan babu wannan tsoron ba zai yiwu a mulki mutane ba, dole sai suna tsoron hukuma ko a America ne ko a ina ne. Yanzu masu zuwa aikin hajji za su ga yadda ake tsoron ba askarin Saudiya. To idan in akwai tsoron jami'an tsaro to akwai tsoron taka doka, in akwai tsoron taka doka to za a zauna lafiya. To shikenan da aka raina sarakuna da structuren su tun daga kan mai anguwa mai littafi mai gunduma hakimi sarki aka raina su. To sai ya zamanto cewa mutane suna zaune suna gudanar da wani irin rayuwa ta baragada wanda yake wato babu tasirin sarauta a kansu. Ana nan sakaka dama yadda tsarin yake shi ne, idan matsala ta faru a gidan mutum ta fi ƙarfinsa to akwai mai anguwa, kuma mutum ba zai so a kai shi gaban mai anguwa ba don zai ɗauki mataki a kansa. In abin ya fi ƙarfin mai anguwa akwai mai gunduma, mutum ba zai so ya je wajen ba balle a ce ya je wajen hakimi. Kuma duk abin nan shi ne akan a maida al'umman su zama masu ladabi da biyayya da girma na gaba. Shi wannan illa na canjin iko daga sarakuna zuwa turawa na aikin gwamnati to sai ya haifar da rashin ladabi da rashin biyayya, haifar da rashin ladabi da rashin biyayya da rashin girmama na gaba, wanda yanzu shi ne tasirinsa muke ciki. Yadda muke jin girman babba a kanmu, babban nan ko shekara biyu ne baka, yana da bambanci da yanzu yaran yanzu da yanda suke jin girman babba a kansu. Yawa ko ya haife su kuwa akwai rashin kunya da rashin girmama na gaba mai tsanani, wanda shi wannan rashin girmama wannan shi ne ya rushe mana hierarchy, traditional hierarchy ko natural hierarchy da muke kai, wato wani ya girmi wani, wani ya girmi wani, wani ya girmi wani, kuma yana girmama shi, kuma ana ɗaukan maganan dattijo da muhimmanci. To sai ya zamanto wannan canjin iko da aka yi ya kawo wannan matsala. Amma kafin abin ya ida wargajewa sai da aka wargaje cibiyoyin addini, wannan wargaza sarakuna bai kammala ba sai da aka wargaza cibiyoyin addini. Shikenan sai ƙungiyoyi suka fito, wanda da abinda muka sani shine malamai ne a shakhsiyansu suke da tasiri. Nan misali a nan Bauchi an yi zamanin Liman Mahmudu, idan ya yi magana ba alasifika zai maganan nan ba, amma ka bata awa ɗaya ta karaɗe garin Bauchi da tasiri. Bayanan ƙungiyoyin addini sai ya zamanto cewa malami da da aka san shi shi universal ne, ana kowa da kowa na girma shi in dai malami ne, sai aka waye gari sai tasirin malami ya takaita ya koma ga ƙungiyarsa, maimakon a cikin al'umma yake da tasiri sai ya zama a cikin ƙungiyarsa yake da tasiri. Na iya tunawa a 1978 Allah ya ji ƙarai Malam Abubakar Gumi an tashi ba a ɗauki azumi ba, yawa ya yi jawabi ta rediyon Kaduna cewa labari ingantacce ya zo an ga wata, saboda haka kowa ya ci gaba da kamun baki kamar yadda fatawan maliki yake. Haka muka yi kamun baki har ƙarshe bayan azumi kuma aka biya ɗaya. To yau an waye gari a Najeriya nan ba wanda sai ba da wannan umarnin abin, sai wani ya kalubalance shi. To kin ga duk wancan tasirin shi ya kawo wannan, ya kawo malamai ma suka zama ba su da tasiri. wajen controlling din jama'a. Abu na biyu kenan da ya lalata tarbiya. To sai tarbiya na daidaiku ya rage. Shine tsakanin wannan gidan da wannan gidan da wannan gidan, wato kowa ya iya makansa kenan. Tunda an samu matsala daga abin da ke hada al'umma a sama. Shine rayuwar cikin gida. To rayuwar cikin gidaje din nan su ne ya kamata idan kowa ya gyara nasa in suka fito waje, to sai ya zama to sun zama gyararru kuma a hannun hukuma ko ta gargajiya ko ta bature sai a kula da su, to sai ya zama babu wani. Yanzu kaɗan ne za ki samu gidan da yake ake bin mai gidan. Ke kin san yadda muka tashi a gidajenmu muna bin iyayenmu ne sau da kafa. Matan gidan ma suna bin iyayenmu ne sau da kafa. Idan iyayen nan suka yi umarni suka ce banda kaza, ana tsoron su kwarai da gaske. Su ne suke ba da umarni. Amma yanzu wannan abin babu shi. Kafin miji ya kawo umarni da mace za ta amince a kai yana da wuya. Sai ta nuna masa bai yi ba. Ra'ayinsa ba ra'ayi ba ne. To a wannan yanayin sai ya zama yaro yara da ake haifa sai suna observing din cewa suna fa rayuwa ne fa babu wani umarni. A rayuwan ba raga da suke ba, tunda idan uba ya faɗa uwar za ta rushe, za ta warware shi. Kuma shi yaro dama yana ƙarƙashin uwa, tana kulbari yi kaza, tana masa ɗan horo. Idan ya kai shekara bakwai to ya fi ƙarfinta daga wajen, sai kuma zan haɗa ka da babanka. Sai abinda baban ya yi. To abinda baban ya yi shi ne final, ana tsoronsa. To sai ya zamanto cewa bayi da wannan ƴancin. Har yaro zai balaga ya zamanto santalele shi baya bin umarnin uwansa, shi baya bin umarnin ubansa. Kuma wannan shi ne abinda ya haifar da tasirin abokai. Ko yadda shaye-shaye, yawon banza, ƙin makaranta, ƙin koyon sana'a da sauransu. Saboda a gidan babu central commander, babu. Babu mai ba da umarni na ƙoli abi. Shi mai gida hoto ne, inda aka san amfaninsa shi ne ya kawo abin da za a ci. Ya ɗauki ɗawaini a tafi asibiti, a biya kuɗin makaranta, a yi wane. Amma ya yi magana cewa a kawo da abu kaza. Ko a yi kaza, to ba za a yi ba. Kun gani? Ba za a yi ba. Misali zan baki. Yanzu misali kamar a ce irin ɗan bokitin nan da ake ajiyewa na zuba shara. Idan mai gida ya ba da umarni ya ce, wannan bokitin da an ga ya yi rabi a je a zubar. Ya tara mutanen gidan duk ya ba da jawabi. Da an ga bokitin nan ya yi rabi a je a zubar. A daina barinsa na cika na zuba a wurin. To insha Allah ta'ala. Sai ya sake cika ya zuba a wajen ba a bi wannan umarnin ba. Wanda mu kuwa lokacin da muka taso ba haka ba ne, mai gida ya kafa wannan doka to kowa zai yi izina da shi. Baba ya hana a yi kaza kaza. Ko in ana ce masa kawu ne, kawu ya hana a yi kaza. Ka gani? To saboda haka wannan abin shi ne ya tabarbare al'amura. Yanzu misali, ni dai nake magana nan hakimi ne. Kuma gashi na faɗi yanda yake wato aka raunata mana iko da sauransu. To amma tattare da haka, wanda duk ya ɗauki aikin nan da muhimmanci, to mutane masu son gaskiya za su girmama shi akan haka. In suna da matsala za su zo. In ka ji motsin wata matsala za ka kira su, za ka yi ƙoƙarin yin sulhu a tsakani. Muddin ba ka sa son zuciya ba ne, to akwai sauran ladabi da biyayya. Amma a zukatan decent people ba na kowa da kowa ba. Kin gani? Ba kowa da kowa ba. Dan abin da ya rage kenan. Kuma ina gaya wa mutane, ina cewa wato samun adalci yanzu ya yi wuya sai kana da kuɗi. Yawwa, idan za ka tafi wajen 'yan sanda ne, to kana da buƙatar su transport su waye-waye da sauransu da ɗawainiya kala-kala. In shari'a ne sai ka ɗauki lauya, sai da kuɗinka da sauransu. Amma a gaban basarake ne kawai za ka zo ka yi sallama, ka faɗi kokenka. A je a kira mutum a zo a zauna a daidaita ku, shikenan abu ya wuce. To ina gaya wa 'yan uwa na masu sarauta cewa idan ba mu kula da inganta wannan cibiyan ba to kiri sai rage talaka shiga cikin halin haula ya rasa inda zai kai
0: mai girma hakimi ina shawara ga iyaye wajen bada auren ƴaƴan su ga dukkan bangarori wato bangaren ma'auratan kenan mazan da matan yaya ya kamata a rereyo dan wannan hadi yayi kyau
2: ai yanzu ne ma ake kafirce mazabin iyaye wanda duk fitintunin da ake cikin nan akwai fusa akwai fushin iyaye a ciki yanzu da wuya zaki samu mutumin da zai ce wa ƴansa tashi ki bi wannan namiki miji kai mutumin kirki ma yazo ana cewa a tsaya a bi shi a zabe shi mutumin kirki ne amma da ƴa da uwa sun hada kai sun ce ba za su bi ba to abin da ya rage a cikin halin neman aure ko hada auratayya shine su ƴaƴa mata a ta yi musu huduba akan menene kwalitin aure wajibi ne ta samu mutum wanda yake mai abin yi yawa yake da halin kula da rayuwanta kuma ta sani aure kaman zaben mulki ne in aka zabi shugaba shine kuma zai dawo yana ba ku umarni to haka in ta zabi miji shine zai dawo yana ba ta umarni saboda ka ta zabi wanda yake ta san za ta bi umarninsa kuma kar ta zabi wanda ta san ba za ta girma shi ba to haka nan dai a yi huduba shi kuma miji shi kuma yaro a masa huduba akan cewa to in a wajen neman nan ka kiyaye yarinyar da take girma ka ba za ta rika musu da kai ba za ta karbi umarninka a shirye take taimaka ladabi da biyayya da girmamawa a shirye take ta girmama abin da ka kawo mata ta gode da sauransu da sauransu to in aka samu waɗannan an samu sifofin ma'auratan da ƴan matan wanda yake wato za a hada su kuma a nuna musu dole ne a yi haƙuri madawwami a ciki yawa kuma abu na gaba shine social biases da ke cikin social media yanzu mata da maza sun gamu da musiba mace za ta yi aure amma tana da waɗansu mutane da take hira da su yawa to kin ga wannan cin amana ne ko ba zai bar zuciyarta ta zauna ba lafiya ba saboda yadda al'amarin yake shine da maza da mata Allah ya ajiye musu lokacin da basu san junansu ba sannan ya ajiye musu lokacin da suka san junansu shine ko lokacin balaga idan namiji bai balaga ba to babu ruwansa da in mace bata balaga ba babu ruwanta da namiji amma daga lokacin da suka balaga nan to an shigar musu da wannan lalura a cikin zukatansu ita mace an sa mata son namiji a cikin zuciyarta lokacin da ta balaga sannan namiji an sa masa son mata a cikin zuciyarsa to ashe kenan dole ne ya zamanto cewa idan dukansu suka yi aure to su haƙura da junansu su ɗauka ba su da wato abokanan hulɗa a cikin opposite sex ɗinsu sai waɗannan misali mace ta yi aure to ba ta da wani namiji da za ta yi hulɗa sai mijinta kada wani namiji ya burge ta ya ba ta sha'awa ta riga da ta yi zaɓi kuma kawai

0: Mai tare da BRC2 FM Bauchi, barkamu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin dandalin yara na wannan mako. Shirin da ke ziyartar makarantu domin ya ankarar da yara manyan gobe kan harkokin ilimin su. Sai a biyo mu nan gaba kadan a cikin shirin tare da naku Kasim bin Abdullahi Zango.
1: Jahili abadan baya sanin menene kishin zuciya.
2: Kina makaranta?
3: Ba a sani ba.
2: Amma kina so ki je makaranta?
3: Ni yarinya ce, bai kamata iyaye na su dinga daura min talla ba.
4: Tallan da ake daura mana shi yake hana mu cika burin na zama shugabanni na gari a gobe.
5: Nagode mama na. Ta saka na makaranta kuma ba ta dora min talle. A gida ake zuwa a sayi kayan miyan da mama na ke sayarwa. Sannan baba na yana taimaka mata.
6: Iyayenmu kar ku manta, a harkan talla ne ake cin zarafin mu ta kowanne fiska.
7: Mu guji dora wa ƴaƴanmu talla dan kauce cin zarafi daga bata garin al'umma.
3: Wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi.
1: Kai da ilimi sannan dan adam zai san haƙƙinsa a duniya.
0: Wannan haka yake. A yau shirin dandalin yara ya ziyarci makarantar Sheikh Mahmud Khalil Kusari Academy da ke bayan Airport a nan cikin garin Bauchi, inda shirin ya zanta da su kan darussan da ake musu daban-daban. Daga bisani kuma yara 'yan makarantar suka rera mana waƙe cikin harshen Larabci. To da farko dai yara 'yan makarantar sun fara gabatar mana da sunayensu ne, domin mama da baba da kuma yara na gida su san da wa muke tare da su.
8: Aisha mama

0: da dukan cuta.
1: Shirin dandalin yara ake sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi BRC, inda a yau mun kasance da ɗaliban makarantar Sheikh Mahmud Khalil Kusari Academy da ke bayan Earford a nan cikin garin Bauchi, inda a yau yaran suke ilmantar da mu kan darussan da ake musu. Yanzu kam za mu koma ga yara manyan goben.
2: Alhamdulillah, kai tsaye bari mu je ga tambayoyi zuwa a cikin durusu lugatul arabiya. Wane ne zai iya amsa mana tambayoyi cikin durusu kamar haka?
3: Zainab Abdussalam.
2: Zainab Abdussalam, min aina anti?
3: Ana min albayt.
2: Wa min aina Amina?
3: Huwa min as-Sin.
2: Wa min aina Amina? Huwa min as-Sin. Wa min aina Hamidun?
3: Huwa min al-Fasl.
2: Huwa min al-Fasl. Aina Abbasin, kika ce?
3: Karaja.
2: Aina Zahaba?
3: Zahaba ila al-Mihar.
2: Zahaba ila al-Mihar. At-Takbir. To wane zai mana zai amsa mana wannan tambayoyi daga cikin durusu har ila yau?
4: Ni ne.
2: Me sunanka?
4: Mus'ab Abdurrahman.
2: Mus'ab
4: Abdurrahman.
2: Masjidun?
4: Masallaci.
2: Masjidun shine?
4: Masallaci.
2: Kalbun?
4: Kare.
2: Amisun?
4: Riga.
2: Waladun?
4: Yago.
2: Baitu?
4: Gida.
2: Baitun shine?
4: Gida.
2: Hajaun?
4: Dutse.
2: Babun?
4: Kofa.
2: Qalamun?
4: Pencil.
2: Qalamun?
4: Alqalami.
2: Harun?
4: Zafi.
2: At-Takbir. Yanzu za mu je tambayoyi akan wato mene hada baki. Waye ne Nurul Bayan, wato mene hada baki? Wane ne zai iya hada mana wa'innan bakaken? Abdurrahman, me sunanka?
5: Abdurrahman Muhammad Sani.
2: Abdurrahman Muhammad Sani. Mimun bilfata?
5: Ma.
2: Ha'un bilfata?
5: Ha.
2: In a hada me zai bamu?
5: Mahara.
4: Mahawa.
2: Wawun bilfata?
5: Wa.
2: In an hada su me zai bamu? Mimun bilfata?
5: Mahawa.
2: Mahawa.
5: Ya.
2: Nunun bilfata?
5: Na.
2: Ainun bilfata?
5: A.
2: In an hada su me zai bamu?
5: Yana'a.
2: Yana'a. In an hada su me zai bamu?
5: Yana'a.
2: Dalun bilfata?
5: Da.
2: Ya'un bilfata?
5: Ya.
2: Nunun bilfata?
5: Na.
2: In an hada su me zai bamu?
5: Da yana.
2: In an hada su zai bamu?
5: Da yana.
2: At-Takbir. Ci gaba da amsa mana tambayoyi. Me sunanki?
6: Amina Abubakar Sadiq.
2: Amina
6: Abubakar Sadiq.
2: Muna so hada mana wannan bakaken. Nunun bilfata?
6: Na.
2: Fa'un bilfata?
6: Fa.
2: Ta'un bilfata?
6: Ta.
2: Nunun bilfata?
6: Na.
2: To menene zai bamu in an hada?
6: Fatana.
2: Fatana. Ba'un bilfata?
6: Ba.
2: Ra'un bilfata?
6: Ra.
2: Qafun bilfata?
6: Ka.
2: Qafun bilfata?
6: Ka.
2: In an hada su me zai bamu?
6: Daraka.
2: Daraka. Ha'un bilfata?
6: Ha.
2: Mimun bilfata?
6: Ma.
2: Sinun bilfata?
6: Sa.
2: In an hada su me zai bamu?
6: Hamasa.
2: Hamasa. At-Takbir. Wane ne zai ci gaba da amsa mana wannan tambayoyi? Eh, sunanka?
7: Musab Ibrahim.
2: Wa'un bilfata?
7: Wa.
2: Ra'un bilfata?
7: Ra.
2: Kaifun bilqisra?
7: Ki.
2: Ba'un bilfata?
7: Ba.
2: In an hada su me zai bamu? Me zai bamu? Rakiba. Ko? Ha'un bilfata?
7: Ha.
2: Ba'un bilqisra?
7: Bi.
2: Ba'un bilfata?
7: Ba.
2: In an hada su me zai bamu?
7: Habiba.
2: Habiba. To alif bilfata?
7: A.
2: Sinun bilqisra?
7: Si.
2: Fa'un bilfata?
7: Fa.
2: In an hada su me zai bamu?
7: Asifa.
2: Asifa. At-Takbir. Waye zai ka ci gaba da amsa mana wannan tambayoyi?
4: Ni ne. Ni ne.
2: Me sunanka?
8: Mus'ab Abdurrahman.
2: Mus'ab
8: Abdurrahman.
2: Sinun bilfata?
8: Sa.
2: Mimun bilqisra?
8: Mi.
2: Mimun bilqisra?
8: Mi.
2: Ainun bilfata?
8: Ha.
2: In an hada su me zai bamu?
8: Sami'a.
2: Sami'a. Lamun bilfata?
8: La.
2: Ba'un bilqisra?
8: Bi.
2: Fa'un bilfata?
8: Sa.
2: In an hada su me zai bamu?
8: Labisa.
2: Alif bilqisra?
8: I.
2: mun bilbata ha?
0: Nga.
2: Ni mun bilbata ha?
0: Ma.
2: Nga hada su mede ba mu?
0: Irama.
2: Irama. Mi mun bilkisra?
0: Mi.
2: Ali biskun ainun bilbata.
0: A.
2: Ta'un bilkisra. In mun hada su mede ba mu? Nga hada su mede be ba mu?
0: Ma'at.
2: Mi mun din fa bilkisra ne. Mimun bilkisra alif biskun alif bilfataha ta'un bilkisra
0: miati
2: kace mene
0: miati
2: to bayan shi wa zai iya amsa mana wannan tambaya
0: ni
2: duk da shi ma ba wai bai daidai bane wa zai iya amsa mana me sunanka
9: Ahmad Muhammad Suleiman
2: Ahmad Muhammad Suleiman muka ce mimun bilkisra
9: mi
2: alif biskun
9: mi
2: alif bilfataha ta'un bilkisra
9: ti
2: in an hada su miati shi ma kamar yadda yace miati yayi kokarta amma kai ka fi shi tafiya babu wani wannan at-takbir
1: an gaishe ku yara manyan gobe yanzu kan gurin mu ji wakil larabci da yan makarantar suke rerawa

0: Golden Sierra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Sierra Soya Oil, pour pure love.
2: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir CON kauren daular Usmaniya ta himmatu wajen bunƙasa kiwon lafiya, ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu bata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da ƙananan asibitoci ko chemis wajen ƙarin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata gari na ɗibar jini ko ƙarin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Dan haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko nike bantaccen waje ana wannan mummunan barna, doka za ta yi aikin ta. Kafin ai ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewar sa ga mara lafiya. In kunne ya ji yayi amfani da abin da ya ji gangar jiki ta tsira. Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambam.
3: A sai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarkafewar hakori, hawan jini, gyamban ciki, shanyewar lakar jiki, zazzabi mai tuba kwakwalwa, gagar maganin asibiti da saddabar likita.
4: Kai malam, wani irin sirri ne haka? Ba gwaji, ba tantancewa, kawai sai hadiyar magani da samun waraka?
3: Walai kuwa, ainan namu ba irin nasu bane.
4: Jimana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwab kafin su bada magani. Amma kai kawai ka dauki sassake ka rika durawa mutane anya.
3: Malam, kaga mu nan muna bada maganin komai, ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada, nan ko akwai araha. Wanda yau cin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, nan mu akwai rahusa.
4: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata, daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti.
3: Guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta ƙwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
4: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambam.

0: gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzar ta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, yancinka. Katin zabe shaida ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
1: Kina wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da Magi, mun dace sosai tare.

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

0: To Malo da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da makan mita 94.6 sannan da fatan za a mana afuwa saboda dauke wa talenta gida aka samu kuma yanzu za mu ci gaba da kawo maka shirye-shiryen mu da misalin karfe 3 akwai mu dauke da labaran jiha da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu
1: Four dot six FM Bouch.

0: yanzu agogon ne cewa karfe 4:15.
1: Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Salihu Ishaq Ibrahim makera da farko ga muhimman kanunsu. Hukumar ilimi bai da ta jihar Bauchi ta shawarci jama'a su kula da masu ƙarya samar da aikin koyarwa a jiha. Kwamishinar harkokin mata ta kira ga jama'a su goyi bayan gwamnati mai ci a yanzu. Sanatan Bauchi ta tsakiya ya yi murabus daga jam'iyyar PDP. Yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran kamar haka. Hukumar ilimi bai da ta jihar Bauchi su bai ta yi nesan ta kanta daga ɗaiɗaikun mutanen da suke karɓar kuɗi daga masu neman aiki da sunan ba su aikin koyarwa. Cikin wata sanarwa da kakakin hukumar Isa Muhammad Jingu da ya fitar, kuma ta ce ta samu rahotannin cewa wasu marasa kirki suna neman a biya su kuɗi domin ɗaukar aikin koyarwar. Hukumar su ta ce ba ta da alaƙa da wannan taɓarɓarewa, kuma ta ce hukumar ba ta ba wani dama ya haka ba, kuma ta yi gargaɗin cewa ba za ta lamunci a karɓi kuɗi don samar da aiki ba. Kuma ta buƙaci jama'a su kai rahoton duk wanda aka samu yana neman a biya shi kuɗi don samar da aikin koyarwa ga hukumar da suka dace. Kuma ta yi kira ga hukumar tsaro su sa ido tare da ɗaukar mataki akan dukkan mutanen da suke gudanar da wannan aikin damfara. Kwamishinan harkokin mata da bunƙasa rayuwar yara Dr. Ladiya Haruna Tsammani ta yi kira ga mazauna jiha su ci gaba da baiwa gwamna Bala Muhammad goyon baya don ya ci gaba da rayawa da bunƙasa jihar. Da take magana da manema labarai a Bauchi, Dr. Ladiya Tsammani ta ce gwamnati mai ci ta samu gagarumar nasara wajen gudanar da manyan ayyuka kamar samar da hanyoyi da kayayyakin jin rayuwa a sassan jihar. Ta ce jin daɗin mata da yara ma ya inganta sosai a ƙarshen wannan gwamnati. Ta buƙaci 'yan jihar su yi addu'a don ci gaba da ɗorewa na son da aka samu. Dr. Tsammani ta ƙara da yin alƙawarin haɗa hannu da ofishin uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad domin inganta rayuwar mata da yara a jihar nan. Hukumar samar da ruwa a birane da kula da tsaftar magudanan ruwa ta jihar Bauchi ta bayar da wata tankar rarraba ruwa ga mutanen unguwar Sabon Layi da ke Bauchi a matsayin tallafin rage musu wahala. Take duba yadda aka mika tankar a wata ziyara da manajan daraktar hukumar Hajiya Uwani Garba daga wata jagoranta. Don talawata na unguwar ta bayyana tausayinta kan matsalolin da suke ciki. Ta ba su tabbacin cewa a shirye hukumar take don magance matsalar ruwa cikin ƙanƙanin lokaci idan ta ce jin daɗin mutanen shi ne babban abin da kuma ta baiwa fifiko, kuma ana ƙoƙarin tabbatar da ɗorewar samar da ruwan. Ta gode wa gwamnati jihar kan samar da wani yanayi na gudanar da aiki wanda yadda ya kamata, inda ce tana da yakinin samun goyon bayansa don magance matsalar ruwa a Sabon Layi. Da take mayar da jawabi jagorar al'ummar Sabon Layi, Maman Yanbiyu ta miƙa godiya ga Hajiya Uwani kan tausayawarta da sadaukar da kai ga aiki, kuma ta yaba wa gwamna Bala Muhammad kan naɗa mai tausayi kuma shugaba mai kazar-kazar a matsayin manajan daraktan hukumar ruwa ta jiha. Amma yan biyu ta ƙara da cewa al'ummar yankin suna matuƙar godiya da wannan tallafi, kuma ta ce tana da tabbacin za a magance matsalar ruwan nan ba da jimawa ba a ƙarshen jagorancin Hajiya Uwani da Gauda. Tattaunawa hanya ce ta warware matsaloli masu tasowa a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishinta, mun kuma tattaunawa don haɗin gan ƙasa da cigabanta. Waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga tashar FM na gidan rediyon jihar Bauchi. Sanatan Bauchi ta tsakiya sanata Abdul Ahmed Ningi ya yi murabus daga jam'iyyar PDP, sanatan wanda mamban jam'iyyar ne tun shekarar 1998 lokacin da aka fara jam'iyyar. An zaɓe shi ɗan majalisar wakilai mai kitan Ningi da Warji sau biyu kafin ya gusa zuwa majalisar dattawa. Murabus ɗin nasa na ƙunshe ne a cikin wata siƙa da ya aike wa shugaban jam'iyyar PDP na gundumar Ningi a ƙaramar hukumar Ningi. Ya ce shawarar da yanke duk da cewa mai wahala ce ta zama dole bayan doguwar tuntuɓa da masu ruwa da tsaki, abokai da magoya baya. Satan ya bayyana PDP da jam'iyyar ta taɓa zama jam'iyya mafi girma a Afirka da take da ƙarfafar aƙida, haɗin kai da martaba demokuraɗiyya da suka ba ta damar gudanar da mulki. Satan ya nuna damuwa kan abin da yake rikicin shugabanci a cikin jam'iyyar, rarrabuwa da gasar buƙatu a tsakanin shugabanninta. Ya ce waɗannan ne suka rusa haɗin kai da ƙarfinta. Satanengi ya ce shawararsa ta barin PDP ɗaya ce daga cikin mafiya wahala a tsakiyar a tafiyar siyasarsa. Ya ce PDP ta ba shi damar yin hidima ga mazaɓarsa da ƙasar nan bilhaki da gaskiya. Ya miƙa godiya ga shugabannin jam'iyyar a matakin unguwa zuwa mazaɓar sanata da sauransu wanda suka taimaka wa tafiyar siyasarsa waɗannan shekaru. daga cikin birishin Fulani ne dake karba kuma Bauchi Alhaji Lawan Ahmad Nurmin Bauchi ya yaba wa gwamna Bala Muhammad kan shirin sa na fada aikin hanya daga Rafin Zurfi zuwa Rugar Jira zuwa birishin Fulani dake ganawa da manema labarai a gidansa Alhaji Ahmad Lawan Ahmad ya ce aikin hanya zai bunkasa yankin ya bunkasa tattalin arziki ta da inganta tsaro a yankin ya yaba gwamnati mai cikin samar da ribar demokradiya ta hanyar gina hanya da wuraren kiwon lafiya da na ilimi da talafawa jama'a musamman a gundumar birshi a cewar sa gwamna Bala Muhammad watan Bala Muhammad tana sadaukar da kai wajen cika alƙawarin da ta dauka ta hanyar kyakkyawan ayyuka da tsare-tsare a sassan jihar kuma ya ba gwamnan kan kokarin sa wajen kare rayuka dukiyar al'umma inda ya buƙaci mazauna jihar su goyi bayan sa don cimma nasara sai ya gode wa sarkin Bauchi Alhaji Ridwanu Suleiman Adamu kan ƙarfafa zaman lafiya a tsakanin al'ummar jihar sarakin ya addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga jihar Bauchi da Najeriya baki daya. Kungiyar agaji ta Red Cross ta yi kira ga 'yan Najeriya kan su rike ɗabi'un nuna jin kai haɗin kai da tausayi a daidai lokacin da ake fuskantar matsalolin jin kai a ƙasar nan. A wata sanarwa da babban shugaban reshen kungiyar ya sanya wa hannu don ranar bikin Red Cross da Red Crescent ta duniya ta 2026 Alhaji Aminu Abubakar ta ce taken bikin na duniya mu haɗa kai don nuna jin kai na nuna nauyin da ke kan ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi na tallafawa 'yan yankunan da rikici ya ɗaiɗaita ko annoba ta shafa ko suke fama da ƙuncin tattalin arziki. Shugaban ya ce masu aikin sa kai na Red Cross ta Najeriya suna ci gaba da ba tallafin jin kai a yankuna masu wahalar isa ko suke nesa da sassan ƙasar nan ciki har da wuraren da ambaliyar ta mamaye a yankunan da yankunan tashin hankali ya shafa ya yaba sadaukarwa da kokarin aikin sa kan inda ya bayyana su da ƙashin bayan kungiyar ba da tallafin jin kan a cewar sa karuwar matsalar kai tallafin jin kai yana buƙatar ƙara nuna da'a dukkan amana da kare fagen jin kai don ba ma'aikatan da ba da tallafin damar yin aikin su yadda ya kamata ya ta buƙatar nuna tausayawa ta dace da nauyin da aka ba mutum nuna kwarewa dukkan gwada da aikin. Alhaji Aminu Abubakar ya ba mutanen da suke aikin suke cikin matsala tabbacin cewa kungiyar Red Cross ta Najeriya za ta ci gaba da tallafawa yankunan ta hanyar ba tallafin jin kai da ke da manufar ƙarfafa jajircewa da kuma sake gina rayuwa. Sai ya kira ga gwamnatoci da abokan ci gaba da sauran jama'a su tallafa ta da kare ayyukan jin kai inda ya bayyana wannan kwarewa mai muhimmanci ga kare martabar ɗan adam da tabbatar da zaman lafiya. Lajami Aminu Abubakar yana da kudurin kungiyar na yin hidima ga jama'a bisa amana inda ya kira ga 'yan Najeriya su haɗa kai wajen ƙarfafa zaman lafiya kare mutunci da tallafa waɗanda suke cikin bukata. Ƙarshen labarin kenan ka hu mai ban kwana ga maimaitawan muhimman kanunsu. Hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar Bauchi ta shawarci jama'a su kula da masu ƙaryar sama da aikin koyarwa a jiha. Kwamishinan harkokin mata ta yi kira ga jama'a su goyi bayan gwamnati mai ci a jiha. A ƙarshe kun cewa sanatan Bauchi ta tsakiya ya yi murabus daga jam'iyyar PDP. Ƙarshen labaran kenan mu gode lafiya.
0: To madalla da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da mu akan mita 94.6 labaran jiha aka saurara daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRS.
2: Hiya Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

0: Ashirin da yau wanda kuma shine kashi na biyu kuma na ƙarshe da tattaunawar da muka yi da Alhaji Inuwa malamin kasuwa. Malamin kasuwar zai dora daga inda lokacin shirin ya ƙare a makon jiya.
1: To a wancan lokacin dai na san za a ce kun san yadda ake ma'aikatan gwamnati suke a wancan lokaci, tunda a wancan lokaci bauchi a lokacin tana laddi ne, kuma akwai babban sakatare na laddi, akwai ma wani babban office da ake kira provincial office a can hanyar zuwa anguwar abinan Turawa. To ya kake ganin ya tsarin su yake a wancan lokaci ma'aikatan yadda suke abubuwa ya kuke tafi suke shigowa ga yadda kuga suke tsarin su da yadda abubuwa suke tafiya tunda kun yi a haka da
2: su. Wato abin sha kasan nan da muke babban titi ne, in za a wuce provincial office muna ganin su ainihin wayoyin yan bokon keke suke hawa suke zuwa office, kuma kamar yadda ɗazu nake ga makarhe 7 za ka sun jera, akwai wanda tijo yana nan da ransa, akwai ɗaya kuma ina tsammanin kowa da su ne, da a takaice dai da akwai wani Alhaji Ahmadu kullum suna ba shi a kullum ina karanta su a zuciya sai ga kamar suke wuce da Muhammadu Cinade da wazirin Misau Babaji kullum kan kekensu kamar zai gwara 'yan uwa wannan ya dafa wannan haka suke tafiya haka suke dawowa, su taso 9 su koma 10 su taso ƙarfe 2 suna jere haka suke zuwa. Wannan suna ba har yanzu ina ganin tafiyan su ina ba shi tarayya na amana na gaskiya ka gani. To bayan sun wuce akwai wasu kuma suka zo sarki har dawo ne yanzu da wani wai Aminu Ciranci shi kuma haka suke ina zuwa shi kuma haka suke Aminu Ciranci da shi da sarki har dawo ne yanzu kullum su kuma haka suke tare.
1: Wato a takaice dai aiki ba wani
2: babu gada komai yana tafiya yana umarnin shugaba wanda daga nan gareji ake ɗiban mutane karfe kafin 7 yayi an ɗibe su a Olivier Mota an kai su wajen ginin makaranta TTC a idan mu ake yi
1: TTC nan
2: yi kwarai ginin dutse kwarai aka ɗibe su a kai su karfe 2 an dawo da su kullum haka ne
1: su zuwa ne
2: ma'aikata mesin daga nan gareji da mesin da kafinta kwarai da gaske lokacin maganan kwangila wannan bai taso ba Bature ne yake tsaye yake gini a idon sai yake gani.
1: Wato ainihin ma'aikatan NA ne suka gina
2: su suka gina abinsu to kuma abin gwanin sha'awa kaga har yanzu ginin gashi nan an yi shi da aminci.
1: To Malam Inuwa ko kuma kamar yadda kace Inuwa malamin kasuwa kai bayani sosai akan irin wato ilimin da kake da shi a zamanin da kake saure ko kake yaro. To yanzu gashi ka kama hanyar zama dattijo kuma tun a wancan zamani dai zamanin su prime minister kaga yadda harkar siyasa take a wancan lokaci. Ina so kafin maka tambayo akai ka ba mu tarihin yadda siyasar take a wancan da 'yan siyasan yadda su ma suke gudanar da harkokinsu a wancan lokaci kafin ba zama a cikin wannan lokaci.
2: Wato harkar siyasa na lokacin da ɗan tashi na samu ba irin na yanzu ba ne, dalili kuwa shi matsayi ma da ake bayarwa ba mutum ne yake nema ba, wanda duk ka gan shi a matsayi lokacin ana zuwa taro a Lagos a dai Bauchi a iya sani na ɗan shekaru nake shi a lokacin ba shi ya zo nema ce a zaɓe shi ba. Mutanen gari da taɓai su suke neman mutum masu ilimin zamani wanda suka san abin da ake hange a gaba a ce ya zo ya tsaya. An ka lura siyasun da aka yi da a kowa ya yi siyasa ne da alaman arzikin da yake ƙasansa. Mu ai siyasanmu da muka yi fartanya ne. Aikin mu kenan noma. A masara daga baya ne NPA. Fartanya ce ita ɗaya NPC. Kaga mu muna noma.
1: Noma ƙwarai.
2: Ka gane magana? Su kuma action group sai suka yi nasu da kwakwa. Da yamurai kaga suna da manja kaga kowa yana yi bisa ga abin da yake da shi yawwa. To da aka zo aka yi wannan sai an zauna an tantance an ga waye kamata, to sai aka ga ai abin ma ba yiwuwa a wannan lokacin duk al'amarin rayuwa inda za a motsa kuɗi ne yake motsa shi. To su waɗannan shugabannin su ne suka tara mutane da irin 'yan matasa yara ƙanana muke harkar siyasa ana duk satin duniya da ana biyan kudin jam'iyya taro
0: kai ne zaka biya ko kuma
2: kai zaka biya kai dan siyasan da kace ka shiga din kai zaka biya kudin sati shine ya tabbata kana siyasa a baka kati yanzu haka ina da katin MPC a wajena wanda nake biyan taro ina sakataren matasa a gidan Allah gidan Sardauna Sani mai jangali kasa taro ne in ba da wannan kudin ba kai ba dan siyasa ba dan siyasan ba kuma wannan kudin da aka hada shi ake hadawa a je a sanar da mutanen kauye ga abinda ake ci ga abinda ake so su yi shi dan takaran bai san ma me za a yi ba sai an gama mutane an ga sun fahimta sai a kira wannan ce to ai wane ya kamata musa su da taban nan su za su ba ku mutum haka shi kuma yana neman mataimaki ko kwamishina ko wani abu wajen da taban zai dawo ina so a bani mataimaki kaza zan ba da kwamishina ko kaza su suke bayarwa kaga yanzu abin ba haka bane yanzu shi dan takaran shi yake neman kuɗin sa ya baku yanzu ni din ina siyasa dan takara ya dauke ni ya je ya ce mu tafi yanzu kaman kamfe da muka yi tai ko rana na fita ana bani kuɗi alahu kuɗin abinci da me wanda a takaice na zauna a wannan wunin dan wani uku ko hudu ban samu wannan kuɗin ba ya bani to yanzu kuma in zuba masa idan ce zai bani wani bayan ya biya ni ladan fita kaga ko Allah ya sanar masa zai dawo kaina tun da ya riga ya biya ni kudin aikin da nayi sai dai in Allah ya kaddara mai hange zai mai mutunce duk wannan da aka yi an yi da ni to shikenan ya taimaka mini amma ni ba zan zage shi ba kuma ba ni ba zan ga dalili ba in ya dauko wani kuma ya kawo shi ya ce shi ne wannan sa baka da ikon ka masa musu domin kudin baka san ko wane ne ya baki ba dole ka kyale shi ya hidiman sa shi yasa kaga aka shiga rashin gaskiya da yau
0: wato a takaice a wancan zamani dai ba magana dan takara ya ci zai sayi a magoya baki
2: a babu magana sai dai ku ɗan takara ku sa shi a gaba ku tabbatar da ya ci zabe saboda kun san yana da amana bisa ga umarnin manyanku kuma duk abin da ya muku ba ku gane ba wajen su za ku dawo shi kuma nan da yana zuwa za a kira shi me yasa kai kan
0: ba kuɗin ne a wancan lokaci ko kuma tun asali saboda tarbiyyar da ta siyasa ba zai ma fara gwada muku kuɗi ba kenan ko
2: a babu maganar kuɗi ai dama tarbiyyar abin da ake nema shi an sama masa abin da zai yi amma bai isa ya je ba dole sai kun taimake shi to kun taimake shi ya samu ya je abin da ya samu kuma nazo ne da abincin sa da dawainiyar da zai yi
0: to a wancan lokaci kai da kake ba da kuɗin abin nan jami'a kake ko
2: ko
0: jawo wato shin baka korafi ko ba ko wani abu ba sa ka a ciki ba baka ce a kuɗin da nake biya don me ina biyan kuɗi ba za a sani ba ka ta da harguwa
2: a ban isa in yi ba ni ma ba zan yi ba dama ni na yi ne akan ci gaba kuma ba ruwa na wanda duk aka ɗauka ma nawa ne wallahi ba za ka samu wani ya zo yana magana wa shugaban anguwansu misali dattabai ba wani jam'iyya din ba cewa amini kaza sai dai mun ga an bada sai dai mu haɗu mu zo mu yi godiya an yi muwa da mu kaza Allah ya albarka Allah ya bada lada shi ke shi kuma ya tafi ba mu jiran ma bai zai da ba ruwan mu da shi muna namu hidima
0: sai dai wani saboda
2: ci gaba da neman kishin kasa shi ke nan wallahi shi ne kawai wallahi shi ne
0: to yanzu kuma ba me zaka ci a ne yanzu tunda yanzu ka ai
2: ai yanzu kan gashi ai abinda wai ba kun da aka raka dawo kai da kake neman matsayi ba san kamar ba ka zo da kudin ka za a san ka zaka fara za a bi ka to kuma duk abinda kai ma mai korafi yana rage maka alhaki ne tunda ya ganka da kudin ka ne ai kudin ka ya zaba ba kai ba amma inda za a tsaya a dubi ci gaban da ake samu da aiki ya zama wannan ma shine kar uzurin mutane kowa da kowa ai rabonka kan yana wurin Allah kuma Allah san wanda ya sa rabonka a hannunsa abinda zai yi mana sauki a kasar nan mu gyara shi shine mu gane shugabannin da muka zaba wakilan mu ne fa a wani wuri bukatar mu su kawo mana wani abubuwa na ci gaba wanda jikokin mu da ayyan mu za su huta tsakanin hanya da ruwan sha tsakanin kyautata ilimi in ba su yi wannan ba to muna damar mu hujjace su
0: na'am bari dan dawo da kai baya kadan yakure a wancan lokaci waɗanda kuka tura su nan kuka zabe su tunda dai za a ce kai ma da gudumawar ka a ciki irin dan kudin da kake bayar wannan to a wayannan mutanen suna muku abinda kuke so ko kuma akwai wanda saboda rashin kwarewa ko kuma dalili kuka sa a dawo da shi
2: ai ina tsammanin a wancan lokacin magana da wani ma bai zo ba tunda shi wanda aka tura shi ma kafin ya je ya san aikin da yake kuma ba sabawa saboda haka bamu da matsala da wanda muka da wakilai ne na amana na gaskiya yawa
1: to sai ka dora ne yanzu kan ya ake ciki tunda sun saya da kudin zuri
2: ah ne yanzu ka sai abin da hali inde kaga mutum ya taimake ka saboda Allah ne ai ina jin mutane suna zagi su yi hakuri ni ba da wani abu cikin al'amari na wallahi ban yi kuma don bata wani kona ba al'amari rabo na Allah ne kuma wanda ake roƙon sa direct Allah da yake shi da ka roƙe shi a wajen wani ma baka san inda rabon yake baka roƙi Allah sai ya kawo mutum yanzu ya baka rabonka amma ni abin da ke jan hankalin mutane dan siyasa da sauran jama'a shine duk abin da baka same shi ba Allah ne bai baka shi ba shugabanci ko ba ƙarya bane shi shugaban da ya dauka amma yana muku wani abu ne lagalaga ku kun san abin da kuka dora shi akan shugabanci ne in yace amana Allah ma ba zai bashi ba in ka lura sau da yawa ko a aikin gwamnati da ake wasa da ake wasu ke abin da suka ga dama ka lura mutane da yawa sukan bar aikin lafiya amma ƙarshen ba zama wa lafiya sai an samu jaraba kala-kala musiba ne kuma su suka jawo abin makansu ka gani saboda haka ne a wajena wayan suke aiki yanzu ba wai don ina jam'iyyar PDP ba tsakanina da Allah nake faɗan magana yau in ka dubi tsarin Bauchi ka dubi abubuwan da ake a Bauchi banda ka gode ma Allah ba abin da za ka yi ayyuka akwai yawa in kuma ka ce ba a maka ba to kai waye za a maka sauran ba su kuma ba mu so me za su ce amma yanzu abin da aka yi a Bauchin nan in dai ba Allah ya kawo ƙarshen duniya aka nade ta ba har abada abin da yake nan yana nan sai dai a renovation nasa gyara amma ba a ce za a yi shi ba kuma an riga an gama da shi to wannan ma kawai in ka duba sai ga ai mun samu shugaba wallahi ba wai dona magana PDP ba
3: to madalla ya abin da zamu iya dauka kenan a cikin shirin namu na da na gaba daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC idan Allah ya kai mu ranar Litinin da misalin ƙarfe 9:03 akwai mu ɗauke da maimaicin wato shirin yanzu agogo muna cewa ƙarfe 6:15 lokacin ne da za a gyara zama domin sauraron shirin namu na gaba wato Kiddies Playground stay tuned for the next program Kiddies Playground the time is 6:15

0: manyan yara.
1: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a Live
2: shirin ma'aurata
0: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
3: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
0: Lafiya uwar jiki.
1: Kada ku manta, lambar sakonnin ita ce 0800 85 6565.
4: A Najeriya, kashi 19 cikin 100 na mutuwar yara a shekarar 2018 sun faru ne sakamakon cutar sanyi, wato pneumonia a Turanci. A binciken hukumar kididdiga kan kiwon lafiya NDHS ta ƙasa, da kuma cibiyar kiwon lafiya ta Najeriya, a cewar binciken cuta da tafi kashe yara, cutar pneumonia cuta ce mai haɗari wadda ke kashe yara da dama, duk da cewa a mafi yawan lokuta ana iya kauce mata. Amma duk da haka, an yi watsi da wannan cuta mai kashe mutane a ajandar kiwon lafiya na duniya da kuma na ƙasa. A cewar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, za a iya kuma dole ne a canja wannan lamari. Manyan abubuwan haɗari da ke jawo mutuwar yara sakamakon pneumonia a Najeriya sun haɗa da rashin isasshen abinci mai gina jiki, gurɓatar iska a cikin gida sakamakon amfani da itace ko kol don girki, da kuma gurɓatar iska a waje. Binciken ya ƙara da cewa mafi yawan mutuwar yara a duniya sakamakon pneumonia na faruwa ne ga yara 'yan ƙasa da shekara 2, kuma kusan yara 150,000 ne suke mutuwa a cikin watan farko na haihuwarsu. Domin jawo hankali kan wannan cuta da aka manta da ita, gwamnatoci ciki har da ta jihar Bauchi da kuma ƙungiyoyin tallafi sun yunƙuro don yaƙi da lamarin. Bincike na NDHS ya ce a shekarar 2018 yara 'yan ƙasa da shekara 5 sun fi mutuwa sakamakon wannan cuta fiye da kowace cuta. Ita kuwa cutar gudawa, wato dariya, kimanin yara 437 ne suke mutuwa sakamakon cutar gudawa a duk shekara, yayin da zazzaɓin cizon sauro, wato malaria, yake kashe kimanin yara 272. Ita kuwa cutar gira, wato trachoma, a cewar binciken, ta fi kama yara 'yan shekara 1 zuwa 9. Duk da cewa an kawar da cutar gira, wato trachoma, a ƙananan hukumomi 89 cikin 774 da muke da su a Najeriya a shekara ta 2021, wannan nasara da aka samu a tsakanin ƙananan hukumomi 89 a shekarar 2021 ya haɗa da bayar da maganin rigakafin cutar sama da miliyan 34 a cikin ƙananan hukumomi 104. Kamar yadda a cikin wannan shiri na yau, za a jiyar da jihar Bauchi ta yunƙuro don shiga cikin jerin nasarorin da ƙananan hukumomi 89 suka samu a Najeriya. Kamar yadda a karan farko, hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi da haɗin gwiwar shirin Samantu a Najeriya suka yunƙura don haɗa gangamin rigakafin cutar shan inna, wato polio, da rabon maganin azithromycin ga ƙananan yara don yaƙi da cututtukan da muka ambato a shimfiɗar. Kamar yadda a wannan shiri cikin maudu'i na musamman, za mu fara yaye kallabi da daraktan kula da kiwon lafiya matakin farko na hukumar a jihar Bauchi, Dr. Ahmad Sufiani Jibrin.
5: Wannan gangamin da za mu ya bambanta, kun sani 'yan jarida akan cewa muna gangami na kau da cutar polio a bayan ƙasa na nufin a duniya. Shi ya sa wani lokaci mutane suna ɗan jin mamaki a kan al'amuran da muke, wato al'amura in ya zo da kau da cuta a bayan ƙasa, to wato sai an ce babu ita kwata-kwata a duniya ake denawa. So ko da mun samu mun kautar da ita a ƙasan nan, kowa zai yadda mu a kan cewa yau ina nan gurin, da yardan Allah insha Allah gobe da ka same ni a China, wanda kilomita ne dubbai-dubbai zai kai ni can. To wannan abubuwan yakan sa dukkan abin da zai kawo a daƙile wani abin da ya shafi shashin duniya ake yinsa. Don haka ba za mu kasance mun zama daban daga duniya ba shi yasa wannan aikin ana ta kanyi dai sai an karcin sa kaman ciwon zanzana wanda jama'a sun sani da riga kafa ka kaudin shi a bayan kasa to haka shorin cututtuka hatta shi wannan cututtuka cutan kyadda da ake akwai abubuwa da gwamnatin tarayya suke yi a ga an kaudin shi a bayan kasa kaman yanda ake wannan polio din so shi yasa duk abin da shi riga kafa muna yin sa babu kukutawa to da dawo kan zancen da muke mahallin sha'ir da muke yi shine kan gangami da za a yi wannan gangami ya bambanta wannan gangami ya kasance ya dauki wato kasan gaba daya ta juya akala na aiki yanzu duk aikin da za ta yi ba za ta yi aiki mai cuta guda ba ba za ka saki ganin an yi aiki mai cuta guda ba ana kokari duk lokacin da za a fita wannan labari da muke samu akan ciwon tim din mu na polio in sun je gidaje suna zancen ba a zuwa a musu rigakafi sai rigakafin polio to amma dai mun san cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha suna kokari wannan kalan ɗaya daga cikin matsalolin da ake ba mu labari shine ana cututtuka na malaria ba mu yin komai akai to muna godiya Allah akan cewa a ƙasar nan yanzu haka jihohi guda hudu ne kadai suka fara rigakafin malaria ko muna ciki to kaga wani abu ne wani ci gaba to kuma rigakafi na polio wanda muke yi za a ci gaba da shi in Allah ya soyata to wannan karan kamar nake kai mawa za a dinga daukan cuta guda daya ba to akwai kungiya na Mitosat wanda suke da program na Salmon program wanda suke rubo wani magani wanda ake ce masa azithromycin wannan karan akwai spirit na hadaka da mu da su so mun yi hadaka mun yi trainings tare mun da mutu kuma aiki tare wannan aikin kamar yadda nake fara SIO zai yi magana tsakanin 3 ga wata zuwa 6 ga wata zamu yi wannan gangami din kuma wannan azithromycin din shi me yake yi shi azithromycin din dai abin da yake yi na sake koma kan polio dai ba wanda yake so samu na kashe shan da a gidansa duk kokarin da muke shine muga cewa ba a samu har yanzu akwai burbushin sa an nace a bisa akwai burbushin sa mun samu abin da suke cewa CPPB a cikin wannan shekarar mun samu daya a alkaleri mun sami another one mun same shi a miso to another one ko mun same shi a darazo dan haka wannan abun ba za a daina wannan rigakafin polio nan ba sai wannan burbushin babu shi in babu shi na rubucin ya tafi to da dawo kan zancen maganin da azithromycin yake yi wato dukkan rigakafin da kaga an kawo kofin gidanka ranka dai wato ba kyauta yazo ba dukkan rigakafi akwai wanda yake daukan nauyin sa yawa daga hukumar lafiya matakin farko da partners da suke supporting duk ana cire makudan kudi miliyoyin kudi a siyo maganin kafin yazo kofin gidanka ganka yazo kyauta ba kyauta yake zo bana so wannan media su taimaka mana gurin wayar da jama'a akan ƙarya ne maganin nan ba kyauta bane a kofin gidanka maganin nan yana da tsada kamar yadda na turanci na so ma da kutankuci naji supporting activity na polio a Sokoto wani mutum ya bi fitin din mu ya bi su a guje ya bige su ya dauki magungunan mu ya faffasa da ya faffasa to daga baya an kamo shi aka ce masa shi nasa hukuncin mai sauki ne da ai kididdigin kudin maganin da ya fasa kawai biya ba duka ba zaki to a lokacin shekaru da dama da ya wuce abinda ya kashe ya fasa magunguna sama da miliyan 2.6 a lokacin so aka ce masa ya biya ko kuma ya tafi gidan fursuna kuma dai kafin na bar Sokoto na san dai na bar shi a gidan fursuna ban san ko ƴan uwa da shauransu sun taimaka ya fito ba so dai kenan na bi wannan magani da za a bayar na azithromycin magani ne wanda nake so media su ƙara taimako mu wallahi ka je kasuwa ka gani azithromycin da fa ɗaya daga cikin suna ɗaya daga cikin magungunan da suke da tsada sosai to amma me yasa za a yi gangamin sa an yi bincike akan cewon yana taimaka yana bada rigakafi wato akan ana yin bincike a ga menene yafi kashe yara abinda yafi kashe yara a rayuwar farko din nan zuwa shekara 5 akwai abin da muke cewa tututtukan da ya shafi numfashi upper respiratory infections so wannan azithromycin yana hana faruwar waɗannan cututtukan a yara so bayan wannan hagajin da yake yi a kuma binciken ya gwada cewa gudawa yana ɗaya daga cikin abin da ke kashe yara kuma shi ma so wannan azitu masu yana yana bada taimako yaro ya kasance baya samu wannan gudawa da yara suke samu wannan daga cikin cututtukan da yake kashe yara bincike kuma ya ƙara bayyanawa akan shi wannan azitu masu yana ƙara kuzari ma yara yayin da suke kanana yana bada wannan kuzari din to aka bayan shi kuma ya gudu cewon bincike ya sake gudu cewon akan cewon akwai wani cuta da yake sa makanta ana ce masa trachoma so azithromycin shi ma yana kabar ta goma shi gurin kare yara daga baba yara ba wato da hali da al'umma da zai sha amma yanzu aka ga ma yaro shine yafi zama abin tausayi shine rayuwarsa yake farawa to a kare sai kasance rayuwar babu wannan matsala din inda da hali da zaka ga dukkan ma al'umma ne za a ba su dan haka bincike na gode cewon wayannan magunguna din da ake bayarwa akan ƙara bincike a duba a cikin nahiyan cikin ƙasa wayansu ƙauyuka ne wayansu gurare ne suke da shi ana kawo ta goma shi wayannan guraren har ma manya to amma dai wannan ta goma shi da yake zuwa na azurhai yara zo ne ma yara to kuma na san state management officer zai ƙara bayani akan cewon me yasa ta hada kan ya iya yiwa cikin sauki to abin da yasa iya yiwa cikin sauki shine lokacin da muke daga kafin polio muna daga kafin ne ma yara tsakanin aihuwa ga gane mu da ganihuwa zuwa wata 59 su kuma wannan daga kafin su na azithromycin suna magani daga wata 1 ne zuwa 59 to kaga muna da hadaka so wannan hadakan ya sanya da sauki in Allah ya so ya da mu aiki tare da su a wannan karan daga 3 ga wata har zuwa 6 ga wata
2: jihar Bauchi na da fadi director wani tsare-tsare kuka yi don ganin cewa yara da suke lungu da sako da ake kira irin hard to reach area da turanci wadda watakila ba za su iya akan yi wahala a je a same su idan ana abubuwa na gwamnati ta yaya yaron da yake wannan gurin zai samu
5: alhamdulillah shi yasa kaga hadakan yayi amfani sosai mutane za su iya damun akan cewon da gurare masu zuwayen zuwa da damina da rani da hunturu muna amfani da wannan lokacin mu gode ma yaran mu da suke aikin polio ba yanda ba za ka same su ba kauyen da ka raina babu kowa da ka je ga rubutun su sun je sun yi aiki to amma kamar yanda kace akwai ta goma shi da taimako da ake bayarwa mu zuwa a tabbatar an ziyarci wayannan gurare masu nisa akwai taimako da ake ba na guzamman na guziri na masu wani masu aiki din kazalika zan taba gurin da baka taba ba akwai har insecure areas akwai wanda suke da barazanan tsaro muna daukan ma'aikata wanda suke iya zuwa wanda suke su wannan gurin a gurin su ba tashin hankali zuwa bane so da mu dauke su su masu shiga ba tsoro tare da kuma hukuma ta NCDC ne a vigilante ne abuna su taimaka musu don su ba su karfin guya su shiga gurin su yi aiki su fito kuma muna godiya cikin ikon Allah ba Allah na ba mu nasara a duk lokacin da muka yi aiki gurare muna samu mu shiga mu je mu yi aikin nan mu taimako mu muna kai ne ma yara ma ko ina yake in kai dan jaha ne ko ina kake ko da gurin insecure areas ne in muka samu hadin kansu mu shiga mu fito nayi aiki a Zamfara kuma na san na shiga insecure areas na Zamfara to a lokacin da bazan koye maka ba wallahi tallahi muna shiga Zamfara muna karo da mutanen da suke kashe mutane suna barin mu shiga mu yi aiki mun kai ta gomashin cholera mun kai ta gomashin abin nan to muna bukatun hadin kai daga kowa da kowa ma'aikatan lafiya a taimaka mana don muna taimako ne mu shiga yanda zamu shiga mu yi aikin mu fito ba mu ba wanda muke ba aiki dan mu yi leken asiri ba aikin mu bane leken asiri kowa na da aikin sa aikin mu gudumawa ne mai lafiya ko muna yi
2: Dr. Safiyan kamar ya adadin yaran da za su samu moriyar wannan rigakafi na polio a wannan karan da kuma shi wannan magani na azithromycin
5: yawa kamar yanda ka fada na ga maka muna da hadaka to wannan hadaka muna so in a kaida a takarda ne azithromycin an zo da niyan a cimma yara kar su kasa kasa miliyan 1,500,000 to na ga maka bayan aikin nan tun ma kafin aikin tunda Allah ya taimake su kai karo da polio team to wannan karin ba mai da hankali ba sai magani ya kasa dan mu target din mu a polio bayan mun yi wannan jidawali na kirge ya kai kusan almost miliyan 3 don abu so dan haka kaga mun yi kusan ruba su kuma da mu yi aiki tare kuma in Allah ya soya da ana ba da wannan shi rigakafin ne su bi a shekara to yayin da zamu yi aikin mu a ƙarshen shekara da mu sake hadaka da su zamu yi aiki insha Allah.
2: So da kusan karshe Dr. Sofyan, maganin nan da tsada ake siyan sa
5: kware kuwa,
2: kuma watakila wasu da su iya cewa to kyauta za a mana rigakafin ko kuma a tunda dai an siyo magani mai tsada ko da asibiti ne da tsada ake siya, dai abin zai kasance
5: wannan abun na bada wato kaman assignment ma yan jarida kowa ya je ɗakin magani ya ce ya zo siyan Zitromax, shine kwatankwacin wanda za mu bayar a tsada. Kwalba ɗaya 10,000 ne na Zitromax.
2: Kuma kwalba ɗaya yara nawa ake ba?
5: Ba, ina ganin kaman ban yi nisa gurin wannan implementation ba, amma na san cewa wannan maganin shi za mu yi amfani da shi. Kuma an yi training ma yara sun sani kwalba ma yara nawa za a bawa.
2: To mene ne shawarin ko kira daga ƙarshe?
5: Shawari na kwaye ɗaya ne, in muka zo daga kan muka zo gidanka, Allah ya kawo mu gidanka, to ka samu a bar yaran nan da suke ƴan ƙasa da shekara biyar su amfana da wannan guduma da aka kai musu, ɗaya kenan. Na biyu, in ba mu zo gidanka ba, karka kuskura mu wuce ba mu zo gidanka ba, a neman mu za mu tabbatar mun zo gidanka.
4: An gaida Dr. Ahmad Sufyanu Jibrin, daraktan kiwon lafiya matakin farko na hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko na jihar Bauchi. Idan mun dawo bayan mun saurari wannan, za mu saurari mai gayya mai aiki, wato babban jami'in rigakafi a jihar Bauchi, don jin irin kalubale da kuma nasarorin.

0: Shirin lafiya uwar jiki biyar sai ake sauraro a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta kiwon lafiyar al'umma. A yau muna dauke da maudu'i na musamman kan gangamin rigakafin cutar shan inna wato polio haɗi da rabon maganin azithromycin. Za ku iya aiko da tambayar ku ta cikin shirin a 0800 85 1 85 65. Kazalika za ku iya bibiyar wannan shiri kai tsaye ta adireshin mu na internet a www.brcradiobauchi.org ko kuma ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store. Kafin wannan waka an saurari Dr. Ahmad Sufyan Jibrin, daraktan inganta kiwon lafiya matakin farko na jihar Bauchi. Shi kuwa babban jami'in rigakafi na jihar Bauchi Alhaji Muhammad Nasiru Shaibu, cikin zantawarsa da wannan shiri ya fayyace matakin da ake kan dalilin haɗa rigakafin cutar shan inna da kuma rabon maganin azithromycin a jaha.
1: Gaskiya alhamdulillah, duk da dai mun samu umurni da sanarwa akan haɗaka na wannan aiki, to mun yi dai bakin ƙoƙari saboda taimakawa da kuma nuna damuwa da al'amuran kiwon lafiya jaha. Ita gwamnatin jaha ta yi bakin ƙoƙarinta wajen ganin cewa an zauna an tattauna an kuma tsara yadda wannan aiki zai gudana ba tare da samun wani mishkila ba, saboda ma samun damar a kammala shirye-shirye kamar yadda doka da tanadar. Shi yasa ma kamar yadda aka yadda za a fara wannan aiki ran Asabar aka ce a dan ƙara kwana ɗaya domin a samu isasshen lokaci. Alal haƙiƙa shirye-shiryen da aka gudanar an tabbatar da cewa an zakulo waɗannan ma'aikata da za su shiga gida-gida su yi mana wannan aiki, da kuma tare da tabbacin samun ingantaccen kayan ayyukan da za a yi amfani da su, wanda duk waɗannan a riga an yi, da kuma yadda ita gwamnatin jiha ta shigo ciki tattare da ma'aikatanta da kuma ba da gudunmawanta da kuma su ƙungiyoyin sa kai waɗanda suke cikin jihar Bauchi suka zo a suna zaune a jihar Bauchi don taimakawa jihar Bauchi. Da su muka haɗu duka, muka tattauna, aka haɗu, aka tarbasira wuri guda don a ga cewa wannan aiki ya gudana kuma an isan ma dukkan yaron da ake bukata ya samu wannan rigakafi ta cutar shan inna. Barin ma a mu a jihar mu na yanzu a kwana-kwanan nan a watan da ya gabata mun samu bullar wannan cuta ta shan inna a karamar hukumar Misau a wani gari da yake can a jar ƙasa a karamar hukumar Misau, wanda dama kuma muna da bullan wajen guda hudu a waccan shekara da ta gabata, wanda kuma duka wannan ya taso ne a sakamakon kin da iyayen yara suke na karban wannan allurar rigakafi. Duk yaran da muka ji aka gwada aka samu yara ne waɗanda ba a bari su karɓi allurar rigakafin nan da ake su, kuma su ne suke kamuwa da irin wannan cutar shan inna. Duk da dai alhamdulillahi a shekaru da suka wuce jama'a in suka lura da su ga cewa gaskiya an samu raguwa sosai na samun guragun yara waɗanda suke samun nakasu daga kamuwa da wannan cutar shan inna. Shi kuma wannan magani za mu haɗa shi wannan muke ce masa azithromycin ɗin nan, wato wani magani ne wanda dama an saba yi, an yi na farko, an yi na biyu, yanzu na uku ake yi, wanda ake taimaka ma yara ƙanana daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar ana ba su domin suna samun kariya daga ƙananan cututtuka waɗanda za su iya yin barazana ga lafiyarsu da kuma rayuwarsu.
0: Kasancewar ka jagora a jihar Bauchi na batun rigakafi, maganin na azithromycin kun bayyana shi yana da tsada. Shin wani matakai kuka ɗauka wajen sanya ido ba tare da an karkatar da wannan magani ba a yayin da ake rabansa domin a samu nasara a dangu da sako?
1: To alhamdulillahi akwai matakai da dama, saboda dukkan wani ma'aikaci da ya kamata mu horar da shi akan bibiyan wannan wannan magani an yi, kuma a kowane mataki, daga kan mataki na ward zuwa mataki na karamar hukuma zuwa mataki na jiha, akwai ma'aikatan da aka horar da su wanda suke bibiyan waɗannan dukka maganuwa da ka gani. Kowa ya san adadin abin da aka bayar a jiha, an san adadin abin da aka bayar a karamar hukuma, an san adadin abin da aka bayar a ward, sannan an san adadin abin da aka bayar ba su team da za su fita. Ko da aka duk team din da suka fita aiki suka je suka dawo akwai ka'idan da za su kawo mana ga adadin yaran da suka yi, ga maganin da suka karba su kauta da shi, ga maganin da suka yi amfani da shi, ga abin da ya rage. Haka za a dinga bibiya tun ranar farko har ranar ƙarshe. To da wannan ne kuma kowa sai ya kawo empty vial din da ya ba da magani a yaro, an kirga yayi daidai da adadin yaran da kuka samu kuka ba su rigakafi. Duk da haka ba za mu yadda da shi ba sai mun sake horar da ma'aikata sun sake bin wuraren nan da aka yi aiki ɗaya bayan ɗaya suna tambaya a gidajen ma'aikata kaza sun shigo, eh sun ba da rigakafi a yara, eh wani irin rigakafi suka ba su, an ba su na kaza, an ba su kaza. To sai mu yadda, sannan a hakan ma a nuna mana yaran muga hannunsu da aka sa musu maka, ɗaya ana sa a babbar yatsa, ɗaya kuma ana sa a ƙaramar yatsa, wanda aka washi folio a ƙaramar yatsa, wanda aka bashi azithromycin kuma a babbar yatsa. To da wannan ne muke tantancewa domin mu bibi yawan adadin maganin mu kuma mu tabbatar cewa ba a sayar ba. Sannan kuma a jikin maganin akwai alamomi waɗanda ba za ka same su a kasuwa ba, don duk lokacin da ka je wani shago in ka ga wannan ka san cewa na gwamnati ne. Kuma kowanne anguwa da kowanne lokal gama muka bar muna da irin nambobin irin nau'in kalan kwalaban maganin da aka bayar, saboda haka in mun gani a bauchi in an kawo shi daga gamawa mun san na gamawa ne aka ɗauko aka kawo cikin bauchi aka siyar, ko mun san dama a rabawa a waye muka bayar mun san wanda za mu kama. To kai dalilin wannan matakan su ne yadda muke bi mu kare waɗannan maganuwa daga salwanta.
0: Shi azithromycin din nan na ruwa ne ko kuma a'a na kwaya ne, yanayin tsarin ba da shi?
1: A shi na ruwa ne, wato foda ne akan dama shi, in an dama shi sai ya zama ruwa sai a ba da yaro sha, dan da yana dan zaki-zaki ma yanda yaro zai ji dadin sha ba tare da ya yi daci ko ya wahal da shi ba.
0: Yaran nan su ne damuwar ku a jihar Bauchi, ku ga sun taso da lafiya cikin koshin lafiya ba tare da wani tararradi ba, kuma yancin su ne. Me jin hankalinka ko kuma me ya kamata su iyayen yara musamman waɗanda suke da turjiya su fahimta a game da wannan lamarin? Abu ya haɗa yancin yaro ne, damarsa ce, kuma ku muradin ku kenan.
1: Ala hakika abinda iyayen yara ya kamata su fahimta shine lafiya ita ce uwar jiki, kuma dukkan mahaifi yana gadarar cewa insha Allah tunaninsa yana ga kamar duk da mutuwa ba ta ga babba ga ta da yaro, amma kowa tunaninsa yana tunanin cewa fa zai iya tafiya ya bar yaro karami ya taso. To ka tafi ka bar yaro ba lafiya, kaga ba zai taso har kai matsayin da kuma taimakon da kake tunanin zai maka ya taimaka maka ba. Sannan abu na gaba shine yancin su ne, dama a cikin doka na ƙasa akwai right to a child, is right yaro yana da right a bashi education, yana da right a bashi abinci, yana da right a bashi magani ko a bashi rigakafi, yana da right a masa al'amura da dama wanda a doka yake, yancinsa ne. Sannan abu na gaba shine su sani da cewa fa wayannan maganin da ake barawa dan sun ga ana bin su gida-gida ana barawa, wallahi ba kyauta bane, kudinsu ne, resources ɗinsu ne. A hakan ma kaɗan ne daga cikin abin da ake bamu na kasan abin da ake amfana da shi a ƙasarmu, da kuma mutane maga Allah wanda suke da imani Allah ya ba su dukiyar, ya ba su zuciyar kuma su taimaka. Wasu kuma yaransu ne ko ahalinsu ne a baya sun samu labari sun tashi sun mutu a kan waɗannan ƙananan cututtuka, sai su lahi takobin su kuma dukiyar da Allah ya ba su duk ƙasar na karsu ma yaran su ya mutu za su taimaka musu. To da haka ne fa ake samun waɗannan kuɗaɗe da kuma kuɗi na gwamnatin ƙasarku, da shi ne ake zuwa ake siyo waɗannan maganganuwa a zo a kawo muku, domin kayan an bar ka ka ɗauki kuɗinka ka je ka siyo ba za ka iya siyowa ba. Kuma duk wani propaganda da ake faɗa maganin a za a tsare aihuwa, babu wani mai tsare aihuwa sai Allah. Ganin planning yara ko mata su sha maganin falana ɗin, kaga aiko yaro da family falana ɗin a hannunsa, waye mai yin wannan abu sai Allah? Duk wanda aka ga ya mutu wallahi Allah ne, ko muƙaddari daga Allah, kuma Allah ya ce mu tashi mu tambayi masana akan abin da mu sani ba. Da ya halice mu shi ya bada ilimi ma waɗanda Allah ya ba su dama don su taimaki al'umma. Me yasa ake samun koda wanda za a ce mutum wannan mai ne a cikin al'umma? Allah da saninsa ya halice shi ya bashi wannan baiwan don ya taimaka ma al'umma. To irin haka ne da haka mutane su ajiye wani batun jita-jita tunda yanzu in kanka na ciwo sai ka ce ka aika yaro je ka sayo paracetamol. Amma inda da a zauna da kai a ce me da me aka yi paracetamol din nan na aka yi shi waye baka san shi ba baka san abin da aka sa maka ba. So dan haka irin wayannan abubuwa duka wani perception ne na wani ra'ayi na mutane na daban suke sawa mutane suke cutan kansu da kansu. Wallahi duk yaron da ya kamu da ciwon kwatakwato da ciwon shartuwa da ciwon shan inna da ciwon kyanda duk wanda aka je aka dauki jininsa aka gwada aka samu shine idan aka je aka samu iyayen da su bada gaskiya su ce gaskiya ba sa ba da shi allurar rigakafi. Kuma rigakafin nan in an bayar kuma da yawa tana taikama mun san dai ba ma samun 100% amma dole a cikin 100 ana samun mafi katso kaso mafi tsoka da yaran da suke samun kariya daga kamuwa da irin wannan cututtuka.
0: Daga ƙarshe wace irin nasara da ce jihar Bauchi tana samu game da yin gudanar da irin waɗannan rigakafi da kuke aiwatarwa daga lokaci?
1: Alhamdulillah gaskiya jihar Bauchi tana samun ci gaba domin ko gaskiya mun samu haɗin kan gwamnatin jihar tana taimakawa iya gurgudanta wajen ganin cewa duk taimakon da aka nema a gare ta domin a isar al'ummarta tana bakin kokarinta. Sannan na biyu sarakunan gargajiya su ma sun ba da gudumawa 100% sai kuma su ma'aikatan da muke aiki da su ma sun ba da gudumawa da kuma irin ku mutanen media sun ba da gudumawa wajen sanarwa da wayar da kan al'umma. Sannan idan muka lura irin mutanen da muke samu suke ki a baya yawa-yawan su ya ragu matuka da wannan ne gaskiya muke ganin gaskiya an samu ci gaba a jihar Bauchi.
0: Alhaji Muhammad Nasiru Shaibu babban jami'in rigakafi na jihar Bauchi.

0: ce gani
1: na sani da zuwa
0: yawa
1: san da zuwa ga kujera ga kujera ki zauna
0: an zauna daga gefe
1: ina usan
0: al'amarin sai a hankali ya gida
1: wallahi
0: ya zafin nan kuma
1: ana
0: ta fama da zafi
1: ana zafi ka
0: zafin nan sai a hankali Allah dai ya ka mana damina mai albarka
1: amin ya Allah
0: ya kuma gida ya kwana biyu ya yaran ki da jiki
1: gashi nan dai da sauki ya naki mai jikin
0: nace barin zan duba shi kin san tsohuwa ne dama nake ta jinyatanta da ɗan wayennan abun wa ko menene sunan su suka je suka buge ta masu mashin masu gudun banzan nan to wallahi kin ga kwana biyu baki ganni ba shi yasa nace yanzu tunda na dawo barin zo in gaishe ki
1: kin yi kokari ai na gode ni ban mai tunanin ganin ki ba saboda kai ma kana fama da naka majin ya ci
0: to ai kuma bayan ina jinyan tsohuwa kuma sai suka je suka kadayar mu da daddare
1: kadda ki fada
0: maka wallahi sun ego gudu ita kuma ta tsallako titi ta da daga
1: anguwa da salamu alaikum
0: shikenan gabas sai suka karya
2: salamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: a haji abin talo malama sumayya ina nan ina kwana kuna ta tattaunawa yaye gida ke ma kin zo ne ganin majinyaci ga sikila
0: da yaro kin sani ma ina fama da jatuma sun karya ta gabas
2: ai mun zo lokacin baki anan muka zo muka ijaja na zo na ganta ikon Allah ya me jikin
0: sauki
2: to Allah ba mu da sauki
0: kwana biyu kuma yarin mu suka sake zuwa suka karya ci ta fito anguwa da daddare wallahi kawai da
2: Allah ka yaye mana wannan jarabawa da muke ciki ani ma na san baku sani ba nace to abokan arziki na
0: dana ne ma
2: an karya shi dana Isma'il da daya kin gani aike shi ya suyo min attaruhu da masu mashin din nan suka zo suka sure shi
1: kada yake ga mu baki jima ma da barin nan
2: ban jima na zo jaje na ga yawa mai gidana ai yana ta bambamin cewa muna biya ƙaryar jama'a yara suna ganganci a hanya sai ga dan mu an kade shi
1: kin gani ai
2: to yau satin mu da dawowa daga asibiti
0: ni abin da ya dame ni da yaran nan wai suna da sana'a ko ba su da sana'a
2: wallahi suna da sana'a an aka zo biki ne kawai mashinan ma wasu ba nasu bane
0: kuma in jin gaya miki naji labarin da wai har adashe suke na mashin din saboda su mallaki mashin
1: din sai abin da ke damu na ifa in yi tunanin kaman cin mawa ba a hukunci akan wannan lamari
2: to suna yi da dai gurgurdan su abin ne wai yayi yawa
0: ni babu tunda kinga tunda yanzu aka fito da abun mashin din nan dare rana safiya kawai
2: ga dokuna
0: sai kina cikin tafiya tsanake ki ji wannan din trailer
2: an cire wannan abu sai ki aza trailer ne kuma wallahi wai mashin
0: wai mashin
2: yanzu kuma har ke kuna ma fa aka jogi
0: ke kuna ko
2: ke kuna ma sai ki ga matasa yara kanana ke kuna an hada su da jesin su har da rigunan su a baya
1: ina ina ai haka kawai masu kan hada wai wani abu wai da suke cewa hauka de ne ko me ne
2: to kin ga ko
1: hauka de
2: to abu dai ya dawo hauka sai dai mu
0: dai ni dai kin san dai a daidai ta kasuwancin mawa aka sauke ni inda aka yi gadan nan to insha Allah ina ga yanki kawai sai ga wasu su kuma wai masu taya
2: na lillahi irin masu ruwa din nan
0: su haka ne
2: inna
0: nace la ilaha illallah ni dai na tsaya sai aka fara mun dari nace to ai ba abun dariya bane ran nan fa guda daya ce fa in aka buge ran nan fa shikenan ta
2: ma in ka tafi ne da sauki amma idan ka zo ka kwanta fada kwance uwa kwance jinya da baki san yau da ki warke gobe zaki warke ba
1: masu mashin din nan
2: to saboda haka gaskiyar magana muna kira ga hukumar cinmawa ta kara kokari
0: gaskiya
2: tana da kokari kin sani kuma har hayan mashin din fa yanzu ake
0: wajen hakimi tun daga wajen mai anguwa
2: ai mazajen mu da
0: mazajen mu su kai musu
2: in ba haka ba ko za su dauki gora su ma su dawo yan gora da katu
0: wajen hakimi fa har a dangana fa da sarkin gari in ya kama aje a dangana da hukuma
2: ina kika bar Alhaji Sani kin ga yana da himma to ya kamata su je su hadu da Alhaji Sani yawa su tafi tunda mai hannu da shuni ne kin san kuma yanzu magana ta dawo ta mai kudi ake ji su je su sami mai anguwa su kai kuka ni fa mai gidana sai da ya zaru gora zai je rarrada ƴaƴan jama'a na hana shi nace ai sai kai ka ga hukuma daure ka abin ya min biyu shege da hauka wai ga jinyar miji ga nada kinga ina zan dafa to gaskiya mu je mu yi mu ga yawa mazajen mu su je su sami mai anguwa da Alhaji Sani a tattauna
0: gaskiya abin
2: da mai anguwar gari da hakimin gari duka a hada aje ai murya dai a kaiwa hukuma
0: haka ne
2: gaskiya matasan mu sun
0: hukuma su shiga cikin al'amarin
2: sun zama wasu irin mutane
0: saboda yaran mu yanzu ba su isa su fita ba ko ai kaka aiki yaro zuciya
2: yana tsoro ke din ma fa nace miki ranan da na tattara riga na rinka gudu wasu yara suna min dariya nace ku ta yi na su ce wannan daga kauye take to ai da asara gara gida dan ci yawa ke san dan kauye ba a kade shi a kwalta sai dan birni yawa yana rigima sai a kade shi dan

0: kauye kwa gudu yake yi
1: haka to Allah rufa
0: amin ya Allah Allah dai ya ba su lafiya tsohuwa kina ta fama Allah ya ba su lafiya da mu zo
2: ai na samu lokaci da su
0: ni ma dai yanzu
2: zan zo dai kanki
0: ai mai gidan fada fada wai na aiki yaro nace shekara 12 ba za ka aiki yaro ba ba halika aiki yaro to Allah dai ya shiga lamuran mu Allah ba mu sa'a to ni dai wannan rayuwa gashi nan tsohuwa an kade gayyata ma an kade anguwa dai gaba dai ya tariya rikice to Allah dai ya mana jagora
3: A bintalo ya jikin kakan ne kan
2: to ga ta nan nan dai da sauki ka san
3: abu ta warke ba sauki ko ta warke
2: a'a ka san dai da dan sauki yawwa ka san abu da tsufa sai an daga sai an kwantar kuma irin wannan jinyan kaga yana da dan daukan lokaci
3: to gaskiya bintalo ni ma fa yanzu na shiga jinya
2: kuma baka da lafiya ne
3: kallau amma kuma gaskiya da gyara
2: gyara
3: dalili kinga an kada yar uwarki kika je kika kwana da kwanaki a can kai karshe fa ni ne shiga kitchen ni ne daka daddawa ni ne daka kuka ko ba haka bane
2: ba kai miyan jarmiyan nan ba
3: to jarmiyan kwana nawa zai kwana nawa zai miya ya kare an jefa ni cikin wani hali dama ke mu ce kwatal kwaya guda daya kamar rai ko ba haka bane a to a gaskiya ni na gaji fa bintalo jinyan nan fa ya kamata a nemo wasu yan uwan su zo ke kuma ki koma gida to gaskiya an jefa ni cikin wani hali
2: to yanzu ya da ai ai
3: to ba wani to ki tunani kawai in kuma kin ga cewa haka ba zai yi ba sai yi kokari in nemi mafita wa kaina
2: ina zuwa dan zo in sa kiki fitsari to kaga irin hidima
3: a to hidima a nemo wata a nemo baba ban da imani bari ko tausayi amma ni ma ya kamata a tausaya mu ko ba ka bane idan kuma abu yake ci yake cinyewa fa to dama kamar yadda da kike dan korafi ina dan hira da baki saba gani ba to fa zata zama gaskiya yawa zata zama gaskiya yawa dan nemi raba zaura wanda zata zo tana da
2: me ka maganan bazawara ko
3: dan ta goro ne goro da mata
2: ai duk tadin mu fa bai ka maganan bazawara a ciki ba mallam himma duk tadin mu nan fa muna tadi ne fa akan mahaifiyata mahaifiyar nan kuma fa ita ta haife ni har ka ganni fa kai ce fa kana so fa
3: ha ba na son kalan dangi yaushe ta zama mahaifiyarki
2: to ita ta goye ni tunda mahaifiyata ta rasu kaka ce mu
3: to tunda kaka
2: ta haifi mahaifiyata
3: bintola magana fa ta gaskiya da gaskiya yi shi mu kamar mutum da mutum mu yi magana ko ba haka bane kin je wurin yarki kin yi jinya kwana da kwanaki kika barni ni daya a cikin gidan nan ni ne kaiwa da kawowa ko ba haka bane kai ni ne dafa abinci ni ne zuwa kasuwa ni ne diban ruwa ko ba haka bane kuma tuntuntuni nace miki nema miki abokiyar zama wanda akwai tafiya akwai rashin lafiya to ga rashin lafiyan ta faru yanzu kin bani ina saka mai wuya saboda haka a nemo mafita ko kuma ni in nemi mafita wa kaina in baki koma ba gaskiya dai in kara aure kawai ba wani rufa
2: ba babu wannan magana mallam himma maganan karin aure bai tashi ba
3: to a koma gida
2: to sai tattaro ta mu zo tunda ni
3: gwammaki kawo ta gaskiya
2: ni ita tare ne ni tunda kuma ita uwa ce min ta wuce kaka
3: idan haka ne
2: zan bar maku da iya jinyan kayana
3: nazo da dan karfi na da ke da ni da ita duk ina da kudin motar da zai kai mu gaskiya in ba haka ba gaskiya in kika bar ni koma gida ne ba dakin ki ba daki zo ki samu kayan ki a cikin
2: a ni fa ba ka min wannan sagege duwan ba haya haka maganan kishiya ana zauna kalau
3: ba kalau ba ni ka bangare ne ba kalau bane
2: ah wallahi ana zauna kalau ni ka kar ka daga mana
3: to gaskiya ni na ga kin bada takardan gayyatawa a Maryama
2: wa ai ta je ta sha zamanta ni bana gayyatan kowace mace a gidana zan iya da gidana
3: to shikenan
2: abinda kake so zan maka
3: to ni dai na baki
2: amma ni dai maganan kishiya babu shi
3: na baki ki samu mafita ta karshe
2: to shikenan
3: yawa
2: ni dai dan tattaro mahaifiyata kakata in zo mu zauna
3: to ki dabe gaskiya ki dauko ta in ba haka ba ni dai na ga miki ba gudu ba jada ba
2: ina dai ka amince
3: na yi ba ga daki ga dakuna nan na cikin ba dai dakin ma ba cewa kika yi a yi kiwon kaji ba
2: a cikin mai kyau din dan saka
3: yawa amma wancan na kiwon kaji
2: ka tsebo wata mata kwani ina

0: zaune in ji ayyarari
1: kawai da ganin da ganin
2: cikin
1: cikin daki sai kice daki kiwon kaza su da yi kishiya wannan daki a sha
3: to
1: a baka bakin yanzu bar mu na aika shi hakimi yana fitowa insha Allah
4: ai hakimi wani lokaci wallahi akwai kokari
1: mu Allah ya taimake mu aka
4: wallahi Allah ya taimake mu da kura kuma da duk wani abin da kuka yi wallahi in hakimi ne kuka zo kuka koka masa wallahi yana iya kokarin
5: sa wannan ba shakka
1: to ai ya gaji mahaifin sa
4: eh kware kuwa
1: ka tuna yadda mahaifin sa ke
4: ai kuma muna
1: Garus
5: ranka dade
1: Garus
5: wala Garus barka da zuwa
1: yawa
5: wato ranka dade
3: na
5: gaskiya garin Cimmawa akwai matsala
4: matsaloli
5: na matasa
3: to Allah ya sauka
5: wai me ake kira ne idi kai ne matashi ɗan uwansu wai me sunan su nan wallahi me gari Allah ya ƙara mai yawan rai a garin nan yanzu abubuwa sun taso kuma matsalan yana ta ƙarewa ne wasu yara ne wanda matasa ne wasu daga suna harkan gungun ne suna samun kudi wasu dai suna dan kasuwancin su da sana'ar su sai su ringa tara kudi suna sayan wani mashin jican sai suka sa masa suna wai kwanyo
3: kwanyo
5: sukan cirar salansan su ta gudu a gari ba gaira ba dalili
1: sai kada yau yara su
5: ana daurin aure ne ko mene ko mene da hon su samu idan suka sa wani hon din trailer fa kana tafiya a gefen titi da mashin suna matsawa raka da zana kai kolbati
3: subhanallah
5: shiga lambatu kaje ciwo ko ka kare ko ka rasa ranka
3: ko shi
5: irin wannan da sauransu
1: nan gare da take ta maka a maganan da nake yi akwai yar uwar matata yan kwanyo sun kwanya ta akwai surkuwata uwar goyon matata ita ma wata tsohuwa da yake dama ba gani sosai take ba yan kwanyo sun kwanya ta yanzu haka jinya bi ne a gabana
4: nan kai dade
3: baka fakin
4: nema ina nan a gareji
3: na
4: sai ga iyali na ta yi wo kira
3: na
4: da nazo kawai sai naga mata fa kuka kawai take ta yi sai naga yaro a kwance
5: sun kwanya
4: sai wai wayin nan

0: kunyon kawai sun karya mun yaro
1: sun karya shi
0: subhanallahi yanzu yau ba mu wuce kwana ci ba ai sanda ka dade shi ne ai
2: saboda rashin sanin doka idan aka ce wani abu ya faru ka dauki doka kai hukunci wa kanka to ka kare doka
0: gaskiya ne
2: kuma ya kamata tunda akwai na gaba wajen na gaban kamar yadda kuka zo nan waje na a matsayina na hakimin wannan kigarin cimmawa
0: gaskiya ne
2: kun kawo mun kokenku kuma kwanakin baya ma baka fakin ka kawo mun koken ana neman hana ku yin zabe
0: eh haka akai haka
3: dane ne fa kwanaki fa muna tare fa da malakin mu fa a bakin titi muna magana aka maki wani yaro yanzu dai in takaice maka ranka dai yaro dai ya zama wani shaushauhaka ya zama wani yaro da kai ya buga a cikin kulbati gaba ɗaya wannan abu ya zama ranka dai masu mashin din nan kaga yanda suke gudu ba biki ba ranan da ba biki ba ga yan doki ga wayansu masu daga taya wayansu wayan daga yan wantaya ne wan menene sunansu
4: abun ma ya wuce masu kunyo ma akwai masu siyan sabin yudi matasa sabin mashin roba roba din nan sai su haɗu kaman su goma su ta gudu suna matsa hon ba duk inda suka wuce matsa hon suke dole sai ka matsa musu ba ka matsa musu ba su da kansu suna zuwa suna jiwo kansu ciwo kuma suna ji musu ciwo
0: to do kuna yan keku na ma yanzu har zuga suke
3: ainu
0: in baka kauce
2: to yanzu kun zo fada baka fakin
0: ranka ne
2: a matsayina wanda nake shugabantan ku nake shugabantan al'umma na garin cimmawa
0: gaskiya ne ranka ne
2: dukkan iya kokarin da zan iya yi zan yi idan abin da ya gagare ni ni ma zan dauka in kai gaba ni ma ina da na gaba da ni kuma a zahirin gaskiya ba zan yadda a ci gaba da jiwa al'umma na ciwo ba ina cikin garin cimma ina kome sarauta cimma kuma ina sa ido ko kuma in bari ana ci musu mutunci ba zai yi kuma su waɗannan yara masu daga kan babura suna gudu suna razanin al'umma annabi insha Allah ku zuba ido ku gani za mu dauki mataki sosai a kansu saboda barin su shi yasa ake kawo irin waɗannan abubuwan
0: Allah ya taimake
2: ranka eh kenan na biyu kuma baka fakin
0: ranka dade
2: da kai da malayima da kuka mun korafi kwanakin baya na masu dokuna to masu dokuna a matsayina na hakimin garin cimmawa
0: gaskiya ne
2: na zan sa dokan cewar idan ba dan sarauta bane kan gashi akan doki
0: wannan shi yawa ranka dare yayi yawa kai daidai
2: saboda zuba an bar garin cimmawa ya zama kaman kala zube
1: amma zuba da mutunci
2: yawa saboda ana neman a zubar mana da mutuncin sarautar mu dan talaka dan talaka wanda talakan ba kuwa komai ba sai ka ganshi ya hau kan doki yayi rawani shiwa nake nan
0: wai wai har ana cewa yancin mawa kowa doki
1: kowa
0: bare ni wayo
2: wani to kaga mu ba za mu yadda a zuwar mana da mutuncin mu ba za mu yadda a zuwar mana da mutuncin sarauta ba
1: mu dai mun san
2: kuma
3: maganan gaskiya ne
2: saboda haka duk wani matakin da ya kamata mu dauka a nan cikin garin cimmawa dama da bazar ku muke rawa idan kun ga abin da kuka ga cikin garin cimmawa zai kawo mana lalacewa fada tana sani mu ma za mu dauki mataki zuwa sama kuma da ikon Allah za ku ga waɗannan masu ganganci akan baburan da masu ganganci akan keke suna tafiya suna daga taya
0: Allah ya saka Allah ya kara
2: da kuma masu shiga lunguna da doki da daddare ko da rana matan mutane suna tafiya su yi ka shiga cikin lambatu suna gudu in sun ga doki ka san mata da doki ba su haduwa
0: to namijin maran kai dai
1: yanzu doki fa doki
2: yanzu kwanakin baya malam dogo can ya kawo min kukan cewar waɗansu yara sun hau doki sun je sun buge masa da har sun taka yaran ka ga menene amfanin wannan an zubar mana da mutuncin sarauta
1: a gabana wani ya kade yaro ana masa magana shi yana kokarin ya buga waya ne ma wa mai gidansa mai doki
2: to kuma na karshe ka gane
1: na'am
2: abinda nake so in ga maka korafin ku da kuka kawo akan maganar zabe
0: gaskiya ne
2: insha Allah ba za mu bari a ce rawa ɗaya da aikata ka bana ba
0: gaskiya ne to kaga malami
1: wallahi
0: ka san Allah da girma yake wallahi ni kullu in naga hakimi ka san me yake a zuciyata tunani nake ranan da muka rasa hakimi wa zai canje shi
1: a'a ai yare ne dan sa
0: yanzu shi ma wannan yaro shi ma
1: wanda muke saran zai gaje shi in Allah ya sa ma
0: yanzu wannan yaro shi ma yana da basira irin hakimi kenan a to shi kenan ranka dade
2: abinda kuka zo muka yi magana akan masu babura akwai wakilin mu kuma dan majalisar mu wanda yana da kokari kwarai da gaske
1: Alhaji Honorable Sani
2: yawa to wannan yaro sai mu ce Allah ya masa albarka
3: amin
2: dan duk wani korafa korafa mun mun bayar ya je yakan yi hubasa ya kai majalisa to a yanzu wannan maganan babura da muka yi ma ya kai majalisa an yi karatu na daya
1: to
2: an yi karatu na biyu a majalisa daga kaya masa da kiransa ne a fada nace to ga fa koke koke da nake ji
1: ni ma na same shi
2: yawa yace to yanzu haka a matsayin sa na mai wakiltan cikin garin Cimmawa da kewaye kuma zai dauki mataki akai kuma zai samu goyen bayan ƴan uwansa ƴan majalisu to ya samu goyen bayan ƴan uwansa ƴan majalisu an yi karatu na farko an yi karatu na biyu saura sai buga karatu na uku a buga masa abin nan ya zama doka
1: shi yasa muke ranka dade shi yasa muke kiran sa wakili na gari
3: wannan shine maganan gaskiya wannan shine maganan gaskiya Allah ya
1: wajin da zai zo yana ba ku buhun yana ba ku shinkafa mudu uku uku ba
4: Allah ya sa Allah wakili ne na al'umma
3: Allah ya wanta mana irin sa
2: abin da zan ce na karshe shine dan Allah kamar yadda kuke taimakawa fada a nan cikin garin Cimma ku ci gaba da taimaka mana ku ci gaba da sa ido kuma kamar yadda malamin mu da ko da su baka faki da sauran al'umman garin nan na gaya muku duk wani bakon da kuka gani wanda ba ku yadda da shi ba bakon fuska lalle ne in kun ga bakon fuska ku zo ku sanar da fada mu kuma za mu kamo shi za mu nemo shi mu bincike shi daga ina yake amma idan mun ga bakon fuska mun ja mun yi shiru ko kuma irin masu kuɗi sun je sun ɗauki gidan haya sun ba wa bakon fuska saboda ya ba su kuɗi idan wani abu ya ga faru a cikin garin Cimmawa shi wanda ya ba shi gidan nan ya kuka da kansa
3: kaji magana kenan kaji wani magana ma da yake addaban mu kenan wallahi ɗiban gida ko a dinga ba mu baki ka je ku ɗauko cin naka ko saka a cikin
1: akwai mai gunduman hayin gada gaskiya wannan mutumin duk kewayen gundumominsa haka da aka je ka ga buka mutum bai da shanu bai da rago amma ya je jeji ya kafa buka wai shi ba fulata ne
3: wannan kwarai kuwa
2: to yanzu malamin ma
1: wai shi makiyayi
3: wajen gefen da aka bani hayin gona
2: wannan mai anguwan kwalikin bai na samu irin wannan korafi mai gunduma na kirawo shi shi wannan mai gunduma na kirawo shi a nan fada na na ce ya kawo min list din bakin da suke tare da su kuma ya kawo min daga ina suke yan wayansu jiha ne yan wayansu kasa ne daga ina ne mu sai kawo su idan bai kawo min su ba na bashi kwana uku akan rawanin sa
1: yawa ranka dade kaga shi wannan mai gunduman tunda matarsa ta haihu daga tsallakin su ka dan dauki wata yar akuya kafi zuru aka yanka a sunan
4: sa
1: shikenan sai wallahi sai ba su dama yanzu tururuwa suke ta ranka dai a taimake mu
2: insha Allah
1: kuma mutanen da ka ba mutun daya masu guni
3: shikenan
1: ba mun shekara ta zo
3: shikenan
2: to
1: Allah ya saka biya
2: ka Allah ya da ina godiya ba da godiya kuma kamar yanda kuka zo lafiya ubangiji Allah ya maida kowa gida lafiya kuma cikin ikon Allah da dan Allah za mu ci gaba da sa ido akan wannan cikin garin mu da cimma in Allah ya da ba zai lalace ba kuma kamar yadda na yi alƙawari nace masu hawa babura an kai majalisa an buga tambari na 1 da na 2 haka su kuma annan masu hawa da wakai na riga na sa dokar duk wanda ba dan sarauta bane ba aure kai ba ko kakan aure kai in ka zo ka hawo doki ba tare da izinin mu na fada ba to wallahi za ka dandana za mu kwace dokin ne ma za mu kwace dokin mu sata a biltamanin gwamnati yawa Allah ya barka da
1: lafiya
2: yawa
1: barka da lafiya barka da lafiya madalla barka da lafiya kai garus kana na abunka wallahi ne da naga ka na tsuwa gaban sarkin nan ne har dariya ka ban wallahi
3: to ya nika yan mal'a
1: da maganin izgili
3: ka san da yake mun gaji abun
1: me ko ka gada
3: me ka gada
1: can kwaya mana
3: jefe sarauta
1: kwaya mana an gaje ta bana
3: jimana
1: to mutum kullun kana nan garus Allah mun tuba kullun ya kaga kanka na kadawa
3: ye
1: to ba ni tsaye kake ba kai
3: kai kuma ga ka ashi
1: kai
3: kai kuma jikan liman
4: ganganci ne fa
3: ba
4: ganganci ba gaban hakimi ya nazo
1: wai har zaza wai zaza rewa liman wai hakimi ido yake
3: yi jimana kai kuma jikan liman wai
1: hakimi ba ya riga ma ya san da garus amma da wani ba zai tsaya ba garus ma hadu dai da Allah
3: ma hadu a wannan
1: ma hadu da Allah
3: ma hadu a
1: can mashi nace ba
3: da
1: Allah mu hadu a fadama mun akwai da aikin da rike so ka dabo
3: dan maka aikin wannan ne na kwayan
5: da fatan mai sauraro ya ilmanta kuma hukumomi da aka yi domin su da al'ummar gari sun fadakanta za a dauki matakan da ya dace don canja ɗabi'ar a wannan jiha kafin mu salama ga waɗanda suka taya ku hira.
6: Malam Mamman Hakimi Ibrahim Chindo.
7: Bintalo Amin Abdullahi Girbo.
8: Malam Himma Ibrahim Suleiman Lala.
9: Ladi Hajara Babe Gambaki.
5: Sani Uzairi Dauda Bunga.
10: Jumalo Rahinatu Aliyu.
11: Gambo Rukaiya Ibrahim.
12: Sallau Abubakar Ibrahim.
13: Idi Ukasha Damadani.
14: Hassan Murtala Garba.
15: Halilu Muhammad Musa Bala.
16: Sumaya Aisha Sani Jibrin.
17: Garus Abubakar Dallari Bika.
5: A madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi da ke daukar nauyin kawo muku wannan wasan kwaikwayo. Mai lura da shirin Rabi Iliyasu, ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga, ke fatan mu kasance a wani mako domin jin mu da wani sabon maudu'in da yardar Allah. Mu huta lafiya.
18: Tumarala daga nan BRC to FM mita 94 da digo 6 aka saurari shirin wasan kwaikwayo na duniya ina zaki da mu. To muna fata an fada ku an kuma ilmantu da wannan shiri da aka saurara. An jima da misalin karfe 10 kare amanta muna nan dauke da shirin Hajj Mubarak, shirin da zai habar to mana halin da mahajjata ke ciki a fadin kasa baki daya, to amma musamman ma na jihar Bauchi. Muna fata za a ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM mita 94.6.

0: Alhamdulillah, Allah ka kara karewa rabo na bude Allah bazan mutunci.
1: Anjima da misalin karfe 9 da rabi kada mai sauraro ya manta za a saurari shirin nan da kullum kana ba. Bayan da shi akwai shirin na rayuwa da kwarewa da misalin karfe 10 saurara kwata. Ta ci gaba da biyan biyan su to kan 94.5.

0: sarki.
1: A yanzu halin da ake ciki, kamar yadda ka sani, shi zaman Madina ba aiki bane daga cikin aikin hajji, sai dai akan kawo ziyara ne musamman a wurare hudu kamar yadda na ambata a baya: masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda anan kabarin sa yake, sai makabartar Baqi, sai masallacin Quba, sai shuhada Uhud, daga nan kuma sai wasu ziyarce-ziyarce waɗanda su maniyata suka yi. Don haka a wayewan garin yau, musamman jirgi na farko sun tafi wannan ziyarce-ziyarce na waɗannan wurare. Kamar yadda ga wasu daga cikin alhazan namu wanda da ka ji daga bakin su.
2: Sunana Nur Umar, Amirul Hajj na Bauchi Local Government. Alhamdulillahi, gaskiya mun iso cikin koshin lafiya, kuma muka samu kama kyakkyawan tarba, inda mu har da Allah mun ji daɗi daga tsarin da muka ga aka yi tun daga kan hukumar jin daɗin alhazai na jihar Bauchi tare da ita da Nakon. Dan gaskiya sun yi kokari bisa talban da suka mana, sun sauke mu a gida wanda yake kusa da
0: daya daga cikin jagororin alhazan jiha. Ustaz Abubakar Muhammad Rariya, cikin zantawarsa da Hajji Mubarak, dangane da alhazan jiha da ke ci gaba da ziyara a birnin Madinatul Munawwara. In muka waiwayo nan gida Bauchi, da maraicin Asabar 21 ga watan Zulka'ada, jirgi na uku ya tashi zuwa kasa mai tsarki da wani adadin na alhazan jiha. Wakilinmu Yahuza Doka na ɗauke da rahoto akan haka.
3: Da wannan tashin maniyatan jihar Bauchi 485 sararin samaniya domin sauke faralin wannan shekara, ya kawo ga jimillan alhazan jihar Bauchi 1,282 suka bar gida Bauchi, yayin da shirye-shiryen aikin hajjin 2026 ke ci gaba da ƙara ƙarfi. An fara jigilar mahajjatan Najeriya ne tun daga ranar 3 ga watan Mayu a matsayin wani bangare na kujeru 50,000 daga kasar Saudiya ta warewa Najeriya domin aikin hajjin na bana. Yanzu dai alamu na nuna cewa ana samun nasarar gudanar da jigilar bakin na Allah daga jihar Bauchi zuwa birnin Madina ba tare da wani saiko ba. Dab da jirawar jirgin na uku, sakataren hukumar alhazan Imam Abdurrahman Ibrahim Idris ya yi ƙarin haske na sabon salo da kasar Saudiya ta zo da shi na kafin barin alhaji gida Najeriya. Ruwan zamzam ɗinsa ya riga ya iso gida.
4: Su kasar Saudiya kullum suna ƙara inganta abubuwansu, wato hanyoyin da za a rinka sauwaƙe al'amura, ba sa son ya zama ana je kaka dawo, mutum ya gama hajji akwai wani abun da kuma yake zaman jira ko yake wannan. Wanda ya sa gaskiya suka ga cewa ya kamata kawai su rinka zuwa da ruwan zamzam kafin ma alhazai su fara tafiya. So da haka wannan ci gaba ne babba, kuma insha Allah mu ma za mu ɗauki mataki kamar yadda suka ɗauka. Duk alhajin da ya sauko ya ɗauki zamzam ɗinsa ya tafi insha Allah.
3: Imam Abdurrahman Ibrahim Idris, abokin aiki Muslim Lawan da ke cikin wannan jirgi na uku, ya yi godiya wa mahalicci Sarki Allah na ba shi damar sake sauke faralin cikin wannan shekara.
5: Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, na ganin cewa wannan dama ne da Allah ya bani a karo na biyu na kasancewa na kasance a cikin dubban musulmai da na su kasance a wanda su gwada da aikin hajji na bana. Wannan dama ne wanda Allah ya ba mu kowa yake ba gaba. Wannan sai dai mai godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala, ganin cewa Allah ya sake ba mu wannan dama, kuma in Allah ya da muna fatan Allah Ubangiji ya sa mu zai mu wannan aiki lafiya, mu dawo lafiya.
3: Muslim Lawan, shugaban karamar hukumar Misau, Honorable Salisu Husaini, ya yi tsokaci bisa yadda jigilar ke tafiya ba tare da wani tsaiko ba.
6: Alhamdulillah, wanda already alhazanmu na karamar hukumar Misau sun tafi tun a jirgi na ɗaya da jirgi na biyu, kuma muna magana da su alhamdulillah sun isa lafiya, kuma suna cikin koshin lafiya. Dama tun lokacin da ake musu bita mukan zaga, ana fadakar da su kuma muna jan hankali a gare su da su tsaya akan abin da ya kai su, kuma su yi abubuwa na alkhairi, su yi nuna halayyarsu na kirki.
3: Honorable Salisu Husaini, shi ma shugaban karamar hukumar Dambam, Honorable Ilyas Sale da Gauda, ya yaba wa gwamnan Bauchi na irin kula da yake baiwa mahajjatan, wanda ya ce su ma sun karfafa gwiwa wa maniyatan karamar hukumar ta Dambam.
7: To alhamdulillah, muna godiya Allah, muna godiya mai girma gwamnan jihar Bauchi bisa ga yunkurinsa na alkhairi da godiya da yake mana a Dambam local government da kuma Bauchi state baki daya. So muna godiya gaskiya alhazanmu na Dambam local government, tun daga farkon training har zuwa yanzu sun kammala lafiya, kuma sun isa kasa mai tsarki lafiya, kuma gashi cikin ikon Allah za mu bi su.
3: Honorable Iliya Sale da Gauda.

0: shugaban karamar hukumar Dambam. Bakin na Allah da ke cikin jirgin ko na farin ciki suke ji?
1: Binta Muhammad Madara
2: kike ji ko ya zaki
1: bayyana? Dadi kaman bazan mutu ba. Dadi ba wanda ya fi ni jin dadi. Kaman ne tsallen jiyan da ko. Yotiya ta fari sol gaba da baya. Abinda zan nemo ko Ubangiji Allah ya gafarce ni. Ya yaye min abinda na duniya ta da lahira na.
3: Sunana Hajiya Mariya daga Azare. Ina jin dadi kuma ina gode wa Allah. Sakura da ya'ana da jikoki na Ubangiji Allah haɗa mu lafiya kuma na yafe musu. Kuma Allah shirya mana su, Allah sa mu dawo mu same su lafiya.
4: Yahaya Musa
5: daga wani gari.
4: Toro local government. Farin cikin da nake ji na gode ma Allah, na gode ma wannan kasan da wannan gwamnan Kaura. Muna soyayya sosai. Duk musulmin da ya ga kanshi a wannan wurin dai ya godiya ma Allah, ya godiya ma shugabanninmu.
0: Wasu maniyatan Bauchi da ke cikin jirgi na uku jim kaɗan kafin tashinsu zuwa birnin Madina. Yanzu dai kamfanonin jiragen sama da suka haɗa da Flyners, Umza da ke safa da Marwa daga Bauchi zuwa ƙasa mai tsarki, Max Air na taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da jigilar mahajjatan na bana. Yahuza Yahaya Doka, Hajji Mubarak.
6: A ɗaya ɓangaren kuma, in muka wayoyo nan gida Najeriya, aikin jigilar alhazan na bana daga shiyoyin ƙasar nan daban-daban na ci gaba da gudana babu ƙaƙƙautawa. Daga shiyar Kabi mun samu zantawa da abokin aiki Muhammad Yazid Umar, wanda ya bitar aikin jigilar tun daga farko da matakin da ake a yau.
7: To gaskiya zuwa yanzu a iya cewa tafiya ta yi nisa, domin yanzu nan da nike baka wannan rahoto mun dawo ne kenan daga filin jirgin sama na Sir Ahmadu Bello da ke nan jihar Kebbi, wato a garin Ambursa, inda rukuni na shida na maniyata aikin hajji daga jihar Kebbi suka tashi domin isa kasar Saudiya.
6: Daga wani lokaci aka fara jigilar a bana?
7: An soma jigilar maniyata aikin hajji a jihar Kebbi ne tun a ranar 3 ga wannan wata na Mayu da muke ciki, inda tun daga ranar ake ci gaba da jigilar maniyata, inda yau ma har rukuni na shida ya tashi, kuma yanzu haka ma a sansanin alhazai na jihar Kebbi din rukuni na 7 su ma suna nan suna dako.
6: Kenan za mu iya cewa jihar Kebbi tana gab da kammala jigilar maniyatanta?
7: Gaskiya haka ne, saboda kamar da shi shugaban hukumar jindadi alhazai ta jihar Kebbi Alhaji Faruku Aliyu Yaro Inabo ya shaida manema labarai cewa rukuni tara ne ake sa ran za su tashi daga wannan shiya ta jihar Kebbi. To kuma kaga daga cikin tara yanzu haka rukuni na shida ya tashi, kaga a iya cewa saura rukuni uku kenan suka saura.
6: Kai mana ƙarin bayani mana akan kamfanin jirgin da yake jigilar maniyatan jihar Kebbi, kuma kawo yanzu ƙananan hukumomi nawa ne suka rage a ƙasa kafin tafiya ƙasa mai tsarki?
7: Abana kamfanin jirgin sama na Flynats shine yake jigilar maniyata aikin hajji daga nan jihar Kebbi. Kuma jihar Kebbi dama tana da ƙananan hukumomi 21 ne, inda tun a ranar farko wato maniyata da suka fito daga ƙananan hukumomin Kokubese da Mayama da Jega su ne suka so matashi a wannan jiha ta Kebbi, inda lokacin maniyata 428 suka tashi. Kuma tuni da suka sauka a can birnin Madina, kuma bayanai da suke fitowa sun nuna da cewa tuni su yi wannan rukuni na ɗaya da na biyu har ma da na uku sun kama hanya ta wucewa zuwa Makka.
6: Rukunin farko-farko ma tuni sun bar Madina sun wuce birnin Makka kenan.
7: Birnin Makka lallai bayanai da suke isowa daga su sauran abokan aiki da suke can tare da su ake suke nunar da cewa da bayanan rukuni na ɗaya da na biyu da na uku ma sun kama hanya ta zuwa birnin Makka.
6: To yaya labarin lafiyarsu? Wasu lokuta akan samu rahotanni na nuna cewar kasar Saudiya a halin yanzu ana fama da zafi, wanda har hukumomi suna ba da sanarwar a takaita zirga-zirga. Yaya can labarin su maniyatan jihar Kebbi da ke Madina a yanzu, da kuma waɗanda ma suke ta ƙoƙarin tafiya birnin Makka?
7: gaskiya wannan tambaya taka kamar kana kusa da makawa ɗaya daga cikin abokanmu da yake can ya nuna mana cewa gaskiya tun lokacin da aka soma jigilar maniyata aikin haji na jihar Kebbi ya zuwa yanzu dai ba a samu wani wanda ya cewa yana fama da wata rashin lafiya ba wacce har ta kai da ki da su an kwantar da shi ko kuma an yi maima wata bashi kulawa irin ta gaske illa ya suna nuna da cewa abin da ya shafi gajiya ne kuma wasu kasancewa wannan shine na farko gare su kamar irin dan gajiyan nan shine suke fama da ita kuma kamar da tun farko shi kai ne tun nan shi shugaban hukumar jindadi Alhassan din ya tabbata mana da cewa akwai jami'an kiwon lafiya a kalla 40 da wani abu waɗanda su ne za su kula da maniyata aikin haji a wannan jiha ta Kebbi nan na shi ma Amirul Hajj na jihar Kebbi din wato Ahmad Jafar Cega shi ma iya yin amfani da wannan damar ma iya faɗakar da kuma jan hankalin su maniyata din na da zaran suka ji wani sauyi a jikinsu to kuma su tabbatar da cewa sun tuntubi jami'an kiwon lafiya kasancewa kowane jirgi da ya tashi akwai wasu jami'an kiwon lafiya da ake hadawa tare da su domin ba su kula ko da akai
6: to yanzu Malam Yazid da yake jirgi na 6 ya riga ya tashi yaushe ake sa ran zuwan jirgi na 7 na 8 da kuma kammalawa ma baki daya da ita jihar Kebbi
7: to mun tuntubi shi kai ne shugaban hukumar jindadi Alhassan din ranar da ake tunanin za a kammala jigilar su maniyata din yace to gaskiya ba zai ci ga rana ba domin me saboda jirgi na 7 da na 8 su yana kyautata da tun cewa gobe da kuma zuwa litinin ku talata shi na 8 din shi ma ya tashi amma na 9 ne yace za a dan jinkirta saboda waɗansu dalilai na san da ki da su suke su tsakanin su da su amma tun lokaci ya gwada mana su cewa ku da a ce ga baki daya jirage din 9 za su tsaya kuma akwai visa da komi da aka tanada na maniyata aikin haji daga wannan shiya ta jihar Kebbi inda nan ne ma ya gwada mana cewa akalla maniyata kusan 4,000 ne za su tashi daga wannan shiya ta jihar Kebbi wanda ya nuna da cewa kuma kamar jihar Kebbi ma ita ce sahun gaba wacce take da maniyata aikin haji a wannan shekara
6: an gaida Muhammad Yazid Umar daga birnin Kebbi
2: ko

To masha Allah, Ubangiji Allah ya sa ai aikin haji karbabbe. Kamar yadda aka saru wannan shiri na Hajj Mubarak daga nan BRC to FM 94.6. Mai sauraro sai aka sance da BRC Bauchi da misalin karfe 7:30 na safiya. Zamu kawo muku maimaicin wannan shiri. Muna kuma fatar an ji dadin kasancewa tare da mu kamar yadda muke fatan alkari wa dukkanin mahajjata. Ubangiji Allah ya kai su lafiya da dawo da su lafiya baki daya kuma Allah ya sa ayi aikin haji karbabbe. An jima da karfe 10 wato karfe 10:30 za a sauri shirin nan ne na shekara kwana sanan da misalin karfe 11 muna dauke da shirin zaben mukwana lafiya a cigaba da kasancewa da BRC 2 FM 94.6.

0: daga nan biyar City FM ta 94.6 aka saurari shirin shekara kwana mai sauraro sai aka sance da BRC Bauchi ranar talata idan Allah ya kai mu da misalin karfe 10 da rabi na dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri na shekara kwana na fata mai sauraro zai hakuri saboda dan jinkiri da aka danje bayan karewa wannan shiri na shekara kwana a ci gaba da kasancewa tare da BRC FM ta 94.6 sanan jima da misalin karfe 11 ne za a saurari shirin na zaben mu kwana lafiya bayan ga shirin zaben mu kwana lafiya kuma muna dauke da shirin nan ne na wato daga fagen kwararru muna kuma fatar za a ci gaba da kasancewa tare da BRC FM uwa maba da mama
1: bismillah ilahi da sunan yalla mai kudura nake nufin gargadin jama'ar masallata sallamu tun tsaye ba ta da fa'ida kujiya ita ba abula da gare ta kadan ka ganganta kan ba larura kake yi kai kare a gidi da kada mai ruwa ɗaya karka bambanta kan ba dalili kake yi kai kare a gidi da kada mata gaɗa karka bambanta a ce ana yin biki mata su tari tuli suna ta gaɗa da tafi hannu su na hota kan za su san jin ƙaiya saboda gaɗasu kai ma kafa zuciya da abin da ke fata kamar a ce mikiyayi ne cikin jeji daga feɗuwa zai yawan ihu ya nahota kan za ya san jin ƙaidan feɗuwar da yake kai ma kafa zuciya da abin da ke fata abin da ke wa maka hurta na ƙanƙanci shi ke wa mai ƙin shiga jama'ar masallata wani ne na gashi a kan himma ta bin sunna matansa ƴaƴansa duk ba wacce za ta fita kadan ya yi isha ya tahi ya ɗora yin sallah ba za ya rintsa ba har tsuntsu ya so mafita kullum gari ya waye sai ya ɗau azumi amma fa baya shiga jama'ar masallata kan ba dalili ka bar koyi da halinsa shi ne uban ba su ƙai sarkin maha'inta kadan bai'atar budurwa zai yi aurenta kai margudin shekara don karya baka ita
0: tuma da la'ana tare da BRC FM ta 94.6 kuma da haka ne agogon muke cewa karfe 11 kar amanta karfe 11 da rabi muna nan dauke da shirin daga fagen kwararru yanzu bari mu je ga shirin nan na zaben mu kwana lafiya
2: tare da sallama jama'a masu sauraron gidan radio Bauchi barkamu da saduwa da ku a wannan shiri namu na filin zaben mu kwana lafiya filin daga mukan karanto gaishe-gaishen ku zuwa ga yan uwa da abokan arziki da kuma yan kada-kada masu kayatarwa tare da fatan mai sauraro zai kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana katina na farko a filin mu na zaben mu kwana lafiya naka ne Jibrin sarkin dakon soro a gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka malama Na'ima da Maryam ƴaƴan naka Fatima tare da Ummi sai kuma zuwa ga ƴaƴan naka Hafsa da Muhammadu Sudais tare da Abba sai Adamu tare da Jibrin sai kuma ka tangaira maka Adamu Jibrin si Daudu wazirin garin Daudu tare da Audu mai kujera soro sai Alhaji Haruna Gogo a tashakawari Audu sakwai mai nama soro dukkan su da fatan mun waye gari lafiya goje mai iyaka da Kano ta Kali idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya na BRC FM gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka malama Altiya garin ta Kali sai kuma ka ta mika sakon gaisuwa tare da fatan alheri zuwa ga Abuwa mai agogon kiwo ta Kali tare da iyalansa sai mai girma sarkin ta Kali Alhaji Shehu shi ma tare da iyalansa sai kuma sarkin askan ta Kali tare da iyalansa tare da sarkin askan Gere Malam Mu'azu sai kuma Hamisu Dogo mai shayi da ɗan kasuwa tare da fatan alheri wa Audu sakwai mai nama shi ma dake garin Soro dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan dare Adamu dan Gombe mai ayar ruwa idan kana tare da filin zaben dare a daidai wannan lokaci zan isar da sakon gaisuwarka tare da fatan alheri zuwa ga matan naka malama Yelwa tare da Madina sai kuma Alhaji Isiyaka Shaka Shuka Dr. Melemo da Agwalaba da Alhaji Mustapha dan Madiga dan Lade sagatanan yan kore na kasar mu da Lawal Bauchi tare da fatan alheri wa Garbala da Narabi mai hulan mata dan Lade cimaranka arziki sai Allah yayi tare da ino hada hannu inda naira da malam mata bakanikin keke kasar Wunti Bauchi Muhammadu mai Samira tare Musa Gero mai shinkafa dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Adamu dan Gombe mai ayar ruwa Muhammadu Lauru Dargo mi kai ma ina fata kana tare da mu a daidai wannan lokaci gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka malama Maimuna sai malam Buwa mai agogon kiwo ta Kali tare da Sa'idu sarkin askanta Kali, Malam Burai dake garin Habli, tare da Abdulmumin saka mundari kudi aljannan duniya, Alhaji Sale Kansila mai goro Elon Darazo, da Ali Alaramma mai rariya dake garin Yaga, Adamu Damji mai kayan miya dake garin Gabarin, tare da fatan alheri wa wato Audu Sakwai mai nama illahirin su, da fatan sun ji, da fatan zamu ga gobe lafiya. Barka da wannan lokaci mai girma sarkin Kudun Dabe Malam Isa Muhammad, kai ma filin zaben dare na filin zaben mu kwana lafiya na BRC to FM ke sadda gaisar ka zuwa ga matarka Malama Hansatu da Zainab tare da Maimunatu. Sai ka tangaida muka mai girma hakimin kasar Nasarawa Honorable Abdul Hassan, tare da mai gunduman Nasarawa Alhaji Suleiman Umar Suleiman, tare da mai girma hakimin kasar Yali Alhaji Abdullahi Iliyasu, hakimin kasar Ganjo Alhaji Aminu Isa Baba, sai kuma hakimin kasar Miya, tare da wato fatan alheri wa hakimin kasar Kubi, dukkan su da fatan sun ji. Kafin mu je ga

Eh, yung konti na. Kamasa ka di ilabu. Madugan lo madang oray. Kamasa ka kutibu. Kamasa ka kintala. Ngay si yung konti na. Kujan siya sa rasyong karasu. Semi-seduka ang nadi ay nasu. Ang nagapagtamusu.

0: kamuja dadi kai roka jindu gonka shafa ya ti maza ya baya dadi to ya ya dai ke na maru jiwa ke wuce kafu
1: to madalla masu saurakar ku shiga la kada kada da wake-wake suna zuwa muku ne daga nan biyar City FM Bauchi a filin mu na zaben mu kwana lafiya barka da wannan lokaci Anas Jikan baba mai karama mai doya kasuwar mu da Lawal Bauchi gami mika gaisuwar ka zuwa ga matar ka malama Fatima mama Abdul Karim sai kuma Zainab maman Muazzam sai kuma Zulfau Musa Bardan Gabas yayan naka Abdul Malik Al-Qasim da Muazzam tare da Husaina Husna tare da Ibrahim sai kuma wato Ibrahim baban Gayu sai kuma Awwal tare da dan Maliki wato Bola Jari sai kuma Alhaji Isiaka Shaka Shuka da Adamu dan Gombe mai ayaruwa dukkan su da fatan san ji barka da wannan lokaci haya na Mallam Isa Yego da mai Alaiho kasar mu da Lawal Bauchi kai ma filin zaben mu kwana lafiya ke mika gaisuwar ka zuwa ga Lawali Chama na masu yin doya da kai da naman kaji baba Ali Tsoho mai su yin doya da kai dake bakin gate din El Lemo kasar mu da Lawal sai kuma Dadi dan Babur mai Taruhu tare da fatan alheri wa mun kai la dajin shugaban yan bage tare da Saidu Kuitum wato Saidu Guni shugaban Masu da Alaiho dukkan su a kasuwar yan gwarin mu da Lawal da fatan sun ji da fatan alheri a gare su ga gaisuwar fatan alheri daga Dadi dan Babur mai Taruhu tare da hadin guyar Gali mai Albasa suka ce isa da sakon gaisuwar su zuwa ga Safiyano mai shayi tashi an gwari tare da Alhaji Isiaka Shaka Shuka da Adamu dan Gombe mai ayaruwa da Alhaji Mustafa dan Madiga da Anas Jikan baba mai karama sai kuma kace mudga mai kayan yaji tare da fatan alheri wa Iliya ta majina mai tumatir da mun kai ladajin shugaban yan bage Abdullahi Achakara sai kuma Allah da sakataren yan kore tare da Ahmadu baban Akwala layin yan kauye dukkan su da fatan suna nan lafiya baba Ali Tsoho mai suyan doya da kai da naman kaji dake gate din El Lemo kasar mu da Lawal zuwa ga Alhaji Mustafa dan Madiga discipline na kasar mu da Lawal Alhaji Isiaka Shaka Shuka Alhaji Zakari Kantime Turare wato chairman na committee dattawa sai kuma Adamu dan Gombe mai ayaruwa tare da Alhaji Muhammadu dan Babur mai Taruhu da haya na Mallam Isa Rigo da mai Alaiho da Abubakar Janzaki tashar galabaita dukkan su da fatan suna nan lafiya Abubakar Janzaki tashar galabaita ban barka a baya ba gaisuwar ka zuwa ga Audurare driver dake tashar Central Moto Park Bauchi Ibrahim AKY Yelwa branch sai kuma baban Lare Central Moto Park tare da Salama Daki Awalu mai manja tare da minister Jafaru mai manja da Field Marshal Muhammadu Zangina gwamnatin yan shinkafa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su katina na karshe a filin mu na zaben mu kwana lafiya na wannan dare naka ne Ibo mai rigunan Fulani kafin madaki zuwa ga matar ka Rahama da Murja tare da Manu mai kaba na bayi Auru Sakoi mai nama ya haya wakilin Fanisau tare da Muhammadu Lauru Dargomi Shehu sarkin Takali tare da wato Sa'idu sarkin askan Takali sai kuma ka cangada maka sarkin askan Gere wato Mu'azu da Buba mai maganin wato Buba agogon kiwo Takali Isa Muhammad sarkin Habli da Ali Alarama mai rariya dake garin Yaga dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan zamu ga gobe lafiya masu sauraro saboda karatuwar lokaci a cikin wannan shiri namu na zaben mu kwana lafiya anan zan yi sallama da ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu saki kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri mai kula da wannan shiri Ali Rafin makaranta ni Musa sarkin fadatirun da na gabatar nake mana fatan saduwan alheri
2: a gaida Musa sarkin fadatirun da ya gabatar mana da wannan shiri na zaben mu kwana lafiya wanda ya zo mai sanaru daga nan BRC 2 FM 94.6 mai sauraro sai aka sance da BRC Bauchi idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 9:30 na safiya za a ji wasu sakonnin gaishe ga shin a filin mu na afwan wato gobe sai dai a saurare mu filin zaben mu kwana lafiya da misalin karfe 11 na dare muna fatar ana jin dadin kasancewa da shirye-shiryen BRC 2 FM 94.6 karamanta an jima da misalin karfe 11 saura kwata zamu saurari karatu daga alqur'ani mai girma domin samun tabarruki daga ubangiji subhanahu wa ta'ala muna kuma fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM Bauchi 94.6 agogo mun zana cewa karfe 11:30 bari mu je ga shirin nan na daga fagen kwararru
3: yayuwa abai tawala biya abar alkin tawa A cikin shirin namu na yau, shin wani bambanci ke tsakanin zazzabin malaria da typhoid?
4: Zazzabin cizon sauro na kwanaki kadan da acute wa baya wuce sati daya ana yin shi, amma na typhoid is chronic, to za ga ya wuce sati biyu zuwa uku
5: sai da lafiya aka komo kuma ba lafiya ka zo.
3: Su sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na daga fagen kwararru, wanda hukumar gudanarwar asibitin kwararru na Bakas ke daukar nauyin kawo muku.
6: Duba asibiti kamar teaching hospital yanzu referral mata suke kawo ko tabbacin cewa services namu ya inganta kenan.
7: Yana da kyau a kalla ba a kasar duba su biyu a shekara mutun yazo ya dinga duba lafiyar idan shi yana da amfani
8: su. Ina kira da mutane al'umman jihar Bauchi su zo asibitin Bakas, akwai likitoci, akwai ma'aikata, akwai magani a pharmacy, ba sai an je wani wuri su yin magani ba, muna da magani a pharmacy.
3: To maralla, duba da yadda wasu cututtuka guda biyu masu alaka da juna suke addabar al'umma, wato malaria da typhoid, yasa wannan shiri a yau ya tuntubi Dr. Dalladi Idi, wanda principal medical officer ne na asibitin kwararru na Bakas, don fayyace mana waɗannan cututtuka da yadda za mu kare kanmu. Tun da farko, Dr. Dalladi ya fassara mana yadda waɗannan cututtuka suke.
4: Ciwon malaria da typhoid zazzabi ne wanda waɗannan cututtuka suka sa sun fi addaban mu yau da kullum. Yawancin lokaci sukan tafi tare, amma sukan kunno kai daban-daban. Ita malaria ciwon zazzabin cizon sauro ne saboda wani jinsin kwayan cuta wadda ake kira plasmodium. Suna nan sun kai kusan kashi hudu: plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium malariae. Plasmodium falciparum da vivax sun fi addaban mu anan wannan kasan mu nan, shi yasa mun fi samun su. Koda an yi test za a samu waɗannan guda biyu ne sun fi damun mu. Ita wannan kwayan cuta wata jinsin na macen sauro ne wanda ake kira anopheles mosquito. Ita take dauke da wannan ciwon, in ta ciji mutum ta sa masa wannan kwayan cuta. Shi kuma in malaria ya kama mutum, zai zazzabi ne wanda zai iya tasowa nan da nan, sai ka ji sanyi da bari ma saboda zafin jikin da kwayan cutan suka sa. So sai ga mutumin nan da nan sai kawai sanyi ya kama shi, yana bari zafin jiki. Ita typhoid kuma ana samun shi ne ta wajen kwayan cutan salmonella typhi da ake kiran shi, wata jinsin kwayan cuta ne. Yawa, salmonella typhi da salmonella paratyphi A, B and C su ne suke kawo wannan ciwon typhoid fever. Shi kuma ana samun shi ta wajen wato gurbataccen abinci ko kuma gurbataccen ruwa ko abinci wanda marasa lafiyan ko wanda yake kariya, wato wanda yake dauke da shi baya ciwon suke baza. Zai yi ka ko kana renon wanda shi baya da lafiyan, ka taba fisarinsa ko kashi, ko kuma baka wanke hannunka ba, ka je ka taba abincin ka, kana da zaka iya samu wannan ciwon. Zai yi kuma abinci wanda ba tsaftace shi ba, an bar shi a bude, kuda sun je sun an kai sun don sun riga sun taba kashin dake abin nan, sun zo sun kawo wannan. So sai ga mutum ya zama shi ma in mutum yana da ciwon zai ji zazzabi mai zafi da ciwon kai da ciwon ciki. So ka duba in mutum yana da typhoid, yawanci akwai complain na ciwon ciki a ciki saboda shi ciwon yakan fara kama hanji ne. To dole mutum yana samun mudan ciki da kuma za ka ga yanayin zuwa bayan shi zai canja, ko zai kwana biyu uku bai yi ba, ko kuma yana zawayi in mutum yana da typhoid. Bambancin zazzabin cizon sauro da na typhoid shine, zazzabin cizon sauro na kwanaki kadan ne acute wa baya wuce sati daya ana yin shi, amma na typhoid is chronic, to za ga ya wuce sati biyu zuwa uku. Shi yasa in mutum yana ciwon zazzabi na malaria, ko aka zaci malaria ne, aka bashi maganin malaria kuma an san ingantaccen magani ne, kuma bai samu sauki ba, sai mu fara zatan typhoid. Kuma typhoid ciwon sa yana da nauyi, ba wa kaga mutum ya je wasan kwallo da safe sai ya je ya samu zazzabi sai ya ce ina da typhoid. In kana da typhoid, in ka taba samun ciwon typhoid ko ka ga mai typhoid, ba karamin ciwo bane, yawa za ka ga za a kawo shi ne, ba shi ma da kansa zai iya zuwa ba, saboda jiki yayi nauyi. Yawa, zai galabaita. Typhoid yana kwanaki sati biyu har zuwa uku, amma malaria bayan sati ɗaya ko na ba za ka ga ya lafa ma ko ba magani, sai dai ya sake tasowa. So zazzabin sa bai kai nauyin wato na malaria bai kai na typhoid ba.
9: Wasu irin illoli ko sarƙaƙiya suke da shi?
4: In mutum yana kamu da malaria, alamominsa su ne akwai zazzabi, ciwon kai, ciwon jiki, jin za ka yi amai ko amai. Kuma zazzabin za ka ga yana da matakai ɗaya zuwa uku. Na farko shi ne sanyin da zai ji, sanyin jiki sa har ma yana bari.
9: Komai zafi
4: kuma? Komin zafi, za ka ga mutum kawai yana bari. Na biyu jiki sai ɗau zafi, yawa an ka taɓa shi kaman garwashin wuta. Na uku shi ne zazzabin zai sauka sai ya baje. To mutumin yawanci in ya zo zaka ji ya ce maka yana da ciwon kai, ciwon jiki, jiri, yana jin jiri ko yana jin amai ko yin amai. Na typhoid kuma kusan kamar yadda mai malaria yake complain, akwai ciwon kai, akwai ciwon jiki, amma zaka ji yana kukan cikinsa. Zai iya ma ce maka ko yana jin kumburin ciki, shi din ma baya iya cin abinci, zai iya yiwuwa baya kashi akai-akai ko kuma yana zawayi. To su ne alamomin da za a gane mutum yana da ko malaria ko typhoid ko duka biyu. Amma a sani ko duka biyu suna nan tafe da mutum, kaga shi ne za a yi test. A yi test na malaria, a yi test na typhoid.
9: To doctor, ita typhoid din nan akwai wani mataki da har take kaiwa ne har ka ji an ce muka ko tana huda hanji ko kuma yawan bacci da dai sauransu haka?
4: Typhoid kamar yadda nace maka ciwo ne wanda yakan fara daga hanji ne. So sarkakkiyansa shi ne zai taɓa hanjin har mutum ya zama yana kashin jini ko wani bakin kashi, saboda jini ya zuba daga hanjin, mutum yana bleeding. Zai zama ma hanjin ma zai iya bulewa. Shi ne ake ji ana ce typhoid perforation, wanda yakan sa dole a ji a yi aiki. Typhoid zai iya shiga har kwakwalwar mutum ya kawo masa kamar hauka-hauka haka. Typhoid zai iya taɓa zuciyar mutum ma ya kawo masa ciwon zuciya, wanda ake kira myocarditis. Typhoid kuma ma zai iya shiga kashin mutum ya kawo masa ciwo, wanda ake kira osteomyelitis. Sai ga wani wuri ya kumbura ya abin, sai kashin ma ya fara ɗaurewa, kurji ya fito wurin iwa yana fita. Typhoid ma zai iya taɓa kodan mutum, zai iya taɓa huhun mutum. Sai ga mutum ya samu illa a huhunsa, shi yasa za a gani yawancin lokaci masu typhoid ma suna tari, saboda yana rike musu huhu. Akwai wani abin da ake kira pulmonary edema, congestion na huhu. So yakan sa mutumin ba zai iya numfashi da kyau ba. Waɗannan illoli ne wanda yake tafe da typhoid. Ita malaria ma tana da illolinta. In mutum na da malaria zai iya, musamman a yara, za a ga suna menene na haƙoransu nan, sarkewa haƙora, ciccizawa da kuma bushe-bushe haka. Yawa, wannan shi ne ake ce seizure, convulsion. Mutum zai iya, sai ga kaman farfadiya ne, in ya shiga kwakwalwa shi ma shi zai sa ma kawai mutum, ana ce cerebral malaria ba. So zai iya shiga kwakwalwa kuma ya kawo ma mutum ma ya suma, sai ga mutum ya zama kawai ya suma. Shi kuma typhoid, malaria din zai iya sa mutum ya yi ta magana surutai haka kawai, da ce ya ga wani meme. Yawa, sai a ce ko iskoki ne ko mene, zafin zazzabi yakan sa haka. Shi ma tsarkakkiyansa shi ne ma zai sa sugar kamar sai ya sauka. In sugar ya sauka har abin nan, mutum zai iya suma. So ana samun hypoglycemia a malaria. In ta taba can wajen koda zai sama mutum yana wani irin fitsari, jini-jini, abin ya dishi haka da ba normal ba. So duk inda shi malaria kan ya taba.
9: To kamar su masu irin wannan cuta, akwai wani nau'in abinci ne da aka fi so da su ci ko kuma su guje shi?
4: Su ba su da wani matsala da wai su kiyaye wani abinci. Za su iya cin duk abin da suna jin za su ci, in ba dai suna da ko wani ciwon shuga ko wani hawan jini ba. So in akwai hawan jini, akwai abin da za a kiyaye, yawan gishiri da sauransu. In akwai ciwon shuga, duk wani zaki amma in lafiyan su kalau. To amma kasan suna fama da rashin jin ɗanɗano da loss of appetite, ne zan ce rashin cin abinci, ba su jin ma kuɗin abinci. To ka gane ba? To shi yasa ka gane sai a kawo kayan marmari da sauransu. Yawa, duk su nama da sauransu dai wanda na gina jiki, saboda ka gane ba? Yawa. To kaman malaria complication nashi ma zai shine raguwan jinin mutum, saboda ƙwayan cutar malaria ɗin za su iya fashe jinin mutum, sai ka gani sun rage masa abin nan, ba gane ba? Yawa. So za ka samu kullum ana samun anemia. Don anemia ne, to ya kamata a ci kayan marmari, a ci kayan da zai gina jikin mutum, saboda amai da jini, ko ba ga wannan? So ba wani hani.
9: Akwai wasu matakan kariya da ya kamata a ce an dauka don kada ma a kamu ma da waɗannan cututtuka ƴan tagwaye?
4: To matakan yawancin cututtukan mu nan shine rashin tsafta na kanmu da kuma muhalli. So mu koma akan malaria. Kariya da mutum zai yi na farko waga na kansa shine tsaftace muhallinka, saboda inda akwai datti da sauran magudanar ruwa da wanda baya abin nan, kwatami da sauran su, ai inda sauran suke hayayyafa kenan, an su za su ta kawo wannan abu. So dole mu tsaftace waɗannan muhallin mu. Na biyu, mu kare kanmu daga cizon sauro ta wajen samun wannan gidan sauron nan wanda an sa magani a jiki, insecticide treatment ba. Yana taimakawa gaya. Yawa, at least ka fi jimawa kana hutawa a gidanka bacci, za ka yi 68 hours. Yawa, to wannan lokacin ne kaga din sauro za su ji maka. To kuma a ringa fesa magani na sauro, wanda ko a falo ko a cikin ɗakuna once in a while ana yi, ana magana zai rage. Akwai kuma abin da ake kira fumigation, anguwa ko wani abin nan in an yi zai rage wannan feshi, saboda zai takaita wannan vector, wannan da yake dauke inda za a raba mu da sauro. Za mu rabu da malaria. Inda za a raba mu da malaria, za mu rabu da yawan zuwa asibiti. Kusan yawancin abin da yake kawo mu asibiti shine malaria da typhoid, duk abin rashin tsafta ne. To typhoid kuma, kamar yadda mun san, yadda typhoid shi ciwo ne wanda ake dauka daga kashi ne. In har mutum yana da typhoid, ya nuna abincinsa ko ruwan da ya sha ya gurbata da kashi ko fisarin wanda yake da wannan ciwo. Is fecal oral infection or urine to oral infection, ba gane ba? So in za a samu a tsaftace muhalli, ba a kashi barkate, akwai salga, akwai toilet da abin nan, ba gane ba? Zai rage waɗannan cututtuka. Kuma mu zama muna tsaftace kanmu, personal hygiene. So duk inda ka tafi ko in ka fita ka je ka dawo, ka wanke hannunka, ba gane ba? In kai wani aiki, ka wanke hannunka. Mai yiwuwa za ka iya, in kana zuwa gona, to gona kuma ka san wani lokaci akan kai akwai kashin mutane a ciki da sauransu da abin nan, ka gane? So dust din da sauransu da meye, to kaga kula kan. To ya kamata a wanke. In za a ci kayan marmari, a wanke su. A ci kara kawai, no disease in Africa, kawai mutum sai ya tauna ba gane ba? To a kare ruwan sha. Yanzu kamar na gubi tam ɗin nan bai kamata a bar kowa kawai je yana abin nan ba. Yawa, waɗansu ba wuya kawai za su yi fisari a wurin sun sani ba, za su ɓata wurin. To shi yasa aka killace shi, saboda kar dabbobi da abin su ɓata. Yawa, to wannan abin nan don kuwa in har wani da ya shiga ba mutum ɗaya ba, gari ma duk zai ya samu wannan abu. Ba ga wannan. So tsafta na ruwa da abinci kuma a kiyaye shi, a tabbatar ba an bar shi a buɗe, irin kamar wanda ake talla hanya ɗin nan. Kana ya kamata a ringa rufewa ko kuma a samu yadda za a kiyaye kuda taɓawa. To in an yi waɗannan, tsaftace muhallinmu, tsaftace kanmu da kuma kiyaye duk wani ya gurbataccen ruwa ko abin.
9: To idan har aka riga mutum ya riga aka riga aka samu mutum ya riga ya kamu da waɗannan cututtuka duka guda biyu ko kuma guda ɗaya daga ciki, likita me ya kamata a yi wajen jinyansa?
4: Early diagnosis and treat. A kawo mutum tun da wuri, saboda a tabbatar da abin da yake damunsa a bashi magani. At least kaga in an bashi magani zai kashe wannan kwayan cuta. Ko da sauro sun cije shi, ba za su ɗauki wani kwayan cutar da za su kai ma wani. Kaga an rage yawa. An rage yaduwa. Tilas ne in an samu mutum yana ciwon zazzabi, shine a kawo shi asibiti, saboda a gwada kuma a bada magani. Kuma muna da ingantaccen magungunan malaria, to haka ma typhoid.
3: Dr. Danladi Idi, principal medical officer na asibitin ƙwararru na Bakas, ya fayyace mana yadda cutar malaria da typhoid suke alaƙarsu, illolinsu da matakan kariya. Da fatar mun amfana, kuma za mu kiyaye.
10: Ya amsa ga dai ilimi ga kaunar tsuwa, in ya yi tiyata asibiti sai ya heɓe mutum ya kau haɗa shi cif.
3: Kuma da hakan muke sallamewa da ku zuwa mako na gaba, idan mai kuwa mai komai ya kai mu. A madadin hukumar gudanarwar asibitin ƙwararru na Bakas da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin, da sauran abokan aiki, Muhammad Ali Rajai da na shirya na gabatar, ke mana fatar gamawa lafiya.